0: Radyo Magbanting.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako kuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
5: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig upang makaiwas o galing maghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, linis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbanting.

0: bukas a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
0: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: 酒吧。
1: 8th day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala upang palakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon, ayaw paglangay manghigala, tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na.
0: Rock Radio Magbating.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagding o kabulkada mayong buntag, ganin yung tanan na niya na BBC Daklit Balita, alas 9. Patay ang usa ka lalaki nga gituohang nalambigit sa illegal nga droga human nakigpinusilay sa mga operatiba atol sa Baybas operation sa Barangay Limpungo, Dato Hofer Maginadaw del Sur kagahapon, Julio 8, 2016, na ilang namatay nga si Rahim Antipulo Upam alias Antipulo. Sumala sa kapulisan human sa transaksyon sa pusher buyer na kamatikod ang suspect sa presensya sa ubang operatiba og may bunlot og armas nga misangpot sa pinusilay. Inyong nabati ati ang daklit balita alas 9. Ako si Bagding 29, Chiril Unyut Lirazan. Daghang salamat og maayong buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Bagbag Ping.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
2: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Adni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon, ayaw paglangay mga higala, tawaga o i-text ang cell phone number 09380028888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lighting na nga inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09380028888. Tawag na.
0: Radio Bagbag Ping Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
7: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
8: Nagharaong tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
7: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Bagting.

0: 九万万定定。
1: Ni anak, ang gamhanan po kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia, ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na. Are you planning to
2: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines o sprayers. O kung comfort and isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. O sa payong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilimanjaro. Sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ugang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
0: Hardware. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: BBC.lit.lit Balita.
5: Kabagdig Balkada, ani-an ang BBC Daklit Balita alas 10. Nagpahigayon ang Mindanao Development Authority or Minda og serya sa makonsultasyon workshop sa Pagadian City ug Zamboanga City. Gitambungan kini sa nagkalain-lain ng mga stakeholders aron nga makabaton og kolaborasyon og tukion na makasamtang ang issues sa supply sa tubig og makamugnag mga plano lakip na usab ang pagpangandam sa mga proyekto aron masolusyonan ang mga umaabot. Lakip sa nitambong sa third cluster consultation sa Pagadian City ang mga priority ng munisipalidad sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, samtang nitambong usab sa fourth cluster session sa Zamboanga City ang mga ginsakpan sa island provinces sa gikan sa Basilan, Sulug, Tawi-Tawi. Ang nasangpin ng aktibidad ang kabahin sa Mindanao Water Supply or Minda Water Program sa ahensya nga usa ka inisiyatiba ilalom sa administrasyong Marcos nga nagtumong nga mapatlambo ang kalidad sa kinabuhi sa matag Pilipino. BBC Daklit Balita alas 10, ako si Bagting 17 Florence of Fima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Bating.
1: Ada Rico Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adrico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adrico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adrico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adrico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
2: Adni anak, ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang agraso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mugikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi karon nga panahuna. Ayaw paglangay mga higala, tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na.
0: Radio Magbating.

0: Oras, alas 10 y media.
1: Radio.
0: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Radio.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha kuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na.
0: Radio Bagbag Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daglit Balita.
4: Kabagdag kabalikada, anyana ang BBC Daglit Balita alas 11. Inspeksyon o nagpahigayon ng monitoring activity ang Pagadian City Agriculture Office sa Development of Salt Industry Project sa Tawagan Sur Muslim Christiana Fisherful Association sa Barangay Tawagan Sur sa Pagadian. Tumong sa aktividad nga tan-awon ang pagproseso sa produksyon sa asin nga makahatag tingkal nga suporta og mapalig-on ang panginabuhian sa mga miyembro sa asosasyon og mapalambo ang lokal nga industriya sa asin. Gipasalamatan usab sa City Agriculture Office sa si Pagadian City Mayor Samico alang sa padayon nga suporta sa programa sa panginabuhian sa sektor sa agrikultura ug pangisdaan. Nagpasalamat usab ang buhatan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR Region 9 sa suportang nadawat aron mapalambo ang mga lokal nga producers sa asin. BBC Daklit Balita alas 11. Ako si Bagting 17 Florence Opima. Maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
4: Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Nakagarad, buntag yung ko niya. Apo siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
7: Mm-hmm.
6: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Amang mo pa yung mga melasma sa face.
7: Mm-hmm.
6: Murag dark spot siya, anak.
7: Mm-hmm.
6: Tapos nag-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose the pit. Karon wala na kay wala na mangpud siya.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, mag-angko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is our passion.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV 24/7. And backup generator 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
11: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
12: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
13: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
14: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagad and City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
13: Mabuhay Hardware.
14: Mabuhay Hardware. Let's build together.
0: Radyo Magbating.

0: a las 11:30.
1: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema. Let's get ridiculous! Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
2: Yes! Ani yan, nausap si Lady Antonia, mga kaudyaka. Ay, welcome na usap sa itong programang Hudyakas Kahanginan, mga hakahangin nun. Kumusta naman mo dira? Okay ra ba? Oh, sa ito ang mga naadya karon sa nagsatagsa ka mga panimalay. Pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-hudyaka? Oh, naman tayo numero mga kaudyaka, hana tayo numero. Oh, ang inyong gusto nga ipadangat diya sa inyong pa-joke time o pa-hudyaka, pwede ka ninyo ipadangat. Oh, sa 0997-765-9923. Mao na itong numero. O, bani ko ninyo mga kaudyaka? Oh, hudyakas kahanginan. Aga, syempre po di ay. Ah, shout out sa tuang mga users sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Dako ka ni siyang tabang mga kaudyaka para sa inyo ha. Labi na tong gusto makasinati o gayuhan sa ilang panlawa. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka, ha? Na mga joke, mga kaudyaka, nga to yun, nakudili, basahon, tungod kayo na, lagi mga bastos ng mga words. Nara ba yung mga bata na minos itong programa? Aga, ingon man, shout out di ay. Ah, sa ato ang mga first timer. Oh, sa mga bago pa lang na minos itong programa. Shout out di kaninyo sa mga naanda na. Ah, sa mga naanda na mga kaudyaka nga madungog atong tingog. Wala sila labot mga kaudyaka, galingog-ngog ba o dele. Basta kay naanda na silang dalunggan. Na-immune na. Bitaw, shout out dyan kaninyo ha. Pwede kanyo ipadangat inyong pa-joke tayo pa-udyaka ha. Baliko na ako, natay numero ang 0997-765-9923. Pasayawon ta sa mube, kay Murag. Pasayawon ta sa mo mga kaudyaka kay Murag kuan man. Pangkapoy mamudiha, labaw po kukikapoy mo. Balik rapos, Lady Antonia.

0: Yes! Oh, shout out diay sa tuang mga naadiha karon, labi na gitong mga nagamit sa tuang Nature's Gift Marketing Corporation. Kabalo ba mo mga kadyaka katong nangita sa Verticure capsule? Kato bang pangwa sa lipong-lipong?
1: Kaloka.
0: Oh, ang lipong-lipong, magud mga kadyaka, delikado ka ini, labi nagnaa ka sa imuhang trabaho. Ang kanibitong vertigo mga kaudyaka. Delikado ka ini mga kaudyaka kung kanibitong naa ka sa panahon mga kaudyaka sa dilubyo. Sa mga panahon sa emergensiya o nagalipong-lipong ka, unsa na lang. Muna siya nga paggamit mo sa kitawag nga Verticure capsule. Magpakatabang kinis pagpakunod sa kahilo, makatabang sa pagpaayos balanse, ingon man makatabang sa pagpakunod sintomas vertigo. Kato mga nanay, mga tatay, common gid ni sa ato ang mga idaran nga muagi kalipong, muagi og kahangak. Ba? Tinawad bitaw, katawanan unaw-naon mga kardyaka, kalitag kalipong, hadlok man unaw-naon, di mo na katawanan. Delikado pag inunaw-naon, way mo salo sa imo, dabig mabundak na imong ulo. Delikado gigay siya mga kaudyaka. Mauna siya nga gamit mo sa gitawag nga Verticure capsule. Ay, shoutout na kanimo, Lady Antonia, diri sa taga Carmen, North Cotabato. Ingo man ni Jennifer Samosa, Gorgonia family, Eliedo family. Shoutout na kanimo, Susan Caballero Perez, Barangay Bibilik, Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Shout out, request ko og song muling binuhay mo. Unsa day kahang patay niya nga no? Ako ko siguro ni, bro. Nadala ra gid siguro ni og scrub. Nganong muling binuhay mo mangya? Pero speaking of muling binuhay mo, natay Nerveflex capsule. Kabalo ba mo mga kaudyaka nga kaning Nerveflex capsule? Ang kaning Nerveflex capsules mga nangamatay diyang mga kaugatan. Mamatay po din ng mga ugat, mga kaudyaka. Kanang mga namatay ni mo mga kaugatan, mga kaudyaka. O niya, feeling ni mo mga kaudyaka, wa na yung nag-function ni mo mga kumagko. Ang tumoy sa imuhang mga kumingking. Konektado ba na sa ugat, mga kaudyaka, di ba? Tanan, masiguro parte sa tulawas na ugat, mga kaudyaka, no? Ba? Na may ugat? Di, gikan sa ulo. Namagin na ugat, sure magin ko. Paingon sa liog, kaklaro ana, maklaro mga magyaw-yaw ko on, perting ugata o. Dapit sa imuhang abaga, paingon sa kamot, kaklaro anang ugaton. Gikan sa imuhang liog, padulong sa imong hawa, kaklaro anang daghang ugat. Di ba ni mo matagag pagtagad na tumar kang Nerveflex capsule? Ha? Makatabang pagpalig-on sa nerves o ugat sa atong lawas. Lindot kaayo ni mga kaudyaka. Labi na gyud kay ang ugat sa lawas na ito mamugi nag-control sa itong mga lihok. Reaction paminaw o pamati sa itong kamot o tiil. Munag paniguro mo mga kaudyaka, proteksyonin niyo mga kaugatan. Kay kung dili taga kanabitang magpasagad lang ta sa tuang panlawas, sayang kaayo, lumoy ka na diha. Sa ito ba kabantay mo mga kaudyaka kung mangusog mo kuan biyang ugat. Soko, magay ka, mangugat, magay ka. Kana pa bang... bisan magay mo smile ka mga kaudyaka nga mo. Stretching magay ng mga kaugatan. Munang pang Nerveflex capsule, takpila! 18 pesos per capsule. Adunay vitamin B1, B6, o B12. Dako, gikisyag tabang para sa inyo ha mga kaudyaka. Labi na tong mga... Sigig Lokdo, Sigig Doko. Unsa may trabaho nga Sigig Doko, mga kaudyaka? Ha, unsa nga trabaho? Ay, kanang katong its, Sige nagdoko. Apil lang gatsisme, sige nagdoko. Kay pag makita niya iyang gilibak, mga kaudyaka, pag makita niya gilibak, doko-doko, ramandain siya. Aga syempre po di ay, shout out di ay sa tuang mga mga chikiting mga kaudyaka nga kamulog sulat-sulat pero naminas na programa gahulat sa sunatag ipatukar ni Antonia kay Muki ay gid ko no sila. Aga syempre po, ay, naputay gitawag nga memo sa memo smart syrup ha. O sa atong mga kaubanan diya, mga kaudyaka nga mga kabataang barangay, kamo ang susi ng tagumpay sa ating nasid ng Pilipinas sa darating na mga panahon. Pagdating ng panahon, kamo na ang uupo sa Senado. Munang sa atong mga chikiting. O dapat gyud mga kaudyaka nga inyuhag yung isulod sa inyong nahuna ang maayong mga buhat mientras bata pa. Di ba? O isulod ninyo sa inyong una-una mga chikiting. O nga panaminan ninyo mga nahitabo karon. O di ba naka kuan biang chikiting nakakita man sa ang uban mga kaudyaka nga mga kuan? Kana bitang unsay tawag ana mga bata? O murag makita nila karon ba nga hala, di gud maayo ang pundasyon sa mga eskwelahan. Sunod, ma-engineer ko. Kay mong nag-eskwela ko. Tarungon yun akong mga materyales. Diba? Oh, abi ninyo yung mga chikiting. Naiuban mga bata, mga kaudyaka. O nga, ang ilahang una-una, matured na. Bitaw mga kaudyaka ba? O nay mga anak ba, nga bata pa lang kay... Amot ba yung anong na yung mga bata nga matured na kay utok sa mga pagkaon na karon mga kaudyaka nga parehar mga pagkaon siguro karon og sa una. Mas lami pa kay pagkaon sa una mga kaudyaka, grabe kay healthy karon baya kay mga instant na baya. Unang instant po na itong mga sakit ba? Muna ipamimo smart syrup na inyong mga anak, tagpila good na oy tag 200 per botelya. Para sa mga nagidad 1 to 12 years old. O nindot ni siya mga kaudyaka, basin kulang o gustong suporta sa pag-develop sa utok na inyong mga anak mga kaudyaka. Na yung mga bata, mga kaudyaka, ka gusto i-advance sa ilang mga maestra pero magsige naman og balik-balik grado. Mag-joke sa ta mga kaudyaka, abe, kaya baka ingon mo ba nga, sige naman nag-endorso sa Antonia, oy. Mayra mo daga ni og politiko, sige mag-endorso. Tanaw na itong napabay nag-joke mga kaudyaka, kaya kung wala na, ade. Watay mahimo, di man ta mamugos. Pwede naman nato i-agig pakiyot. Antonia, shout out ya ganimo Antonia. Oy, shout out sa tuwang mga tatay, mga nanay nga always ganin taon monitor sa tong programa ha. Jaime Pantonia, Cruz Jess, Jess La Union, Wenchelin Ratunel, siyang mama Arsenio, siyang anak Realin Raymark Rinrin, Rexan, siyang Balana Wilson, yung pagumangkong dancer, Jess Kibawi, Nelvi Gandino, siyang Masilingan, Naminaw, Tungo, Family, Placido, Gandino, Family, salamat kaayo, Anor, Anor M, Common Sense, Lady Antonia, Casey Travalio, onsa ang kalimot, why Common Sense? Joke time! Antonia, ang kalimot, way gahom, anak kong mama. O, diba? Kana nga linyada sa inyo, mamunong mama. Antod karon na be? Ako mangi search sa Google on sa imi. Ang kalimot, way gahom. Be, meaning, yar, mangi English, oy. Ay, nara! Ang kalimot, way gahom, sa kuan siya kung sa akong gitan-aw sa wiksyonary ang gibutang kay ang kalimot way gahom iya din gi-English iya din gibutang nga being forgetful gets you nowhere and does not benefit you. Ay unsa pasabot ato mga kaudyaka. Ang pagkalimtanon ko no padulong sa wala. Unya, di yun ka makabenepisyo. Nalimot man ka. Maude na gogol. Ipapagyan kong... Bisaya na kong pangutana. Bisaya abo kong tuba gogol. Gogol nga. Bisaya na itong pangutana. English po ito bang. Don't forget to remember.
1: Don't forget!
0: Usa ka adlaw. Ay, tanaw sa nato yung joke. Tanaw na to ilang joke mga kaudyaka. Joke time gika ni Ricky. Unsa may apelyido ni mo Ricky? Ricky Martin unsa man ni? Ang uban bitaw kay dinila butang ang apelyido bay kay maulaw na sila bang. Ricky. Ang sa mo yung apelido? Ricky. Hey, imong apelido ba? Kaya pagtawag na kay Hey Ricky. Usa ka adlaw ni Ana, mga kaudyaka. Naintay babae. Ingon, intawon siya. Doc! Doc! Doc! Kumusta na akong bana, Doc?
1: Ay, Mrs. Kanang, ay, relax lang, Mrs.
0: Abi ni mo, Doc? Grabe ko sa misyo na ako, anak kong bana, Doc? Grabe, yun yung giyata nga pagsulay sa ako, Doc? Pero bisan pa man, Doc. Bana nga po na ako siya, Doc? Kumusta na akong bana, Doc?
1: Mrs., tuganan na lang ka, ha? Pero sorry yung gayo, Mrs.
0: Ano na ingon makag-sorry, Doc?
1: Sorry, Mrs. Kay sugod ka ron, ikaw na'y magpakaon o magpaligo sa imong bana.
0: Ay! Ay! Ano man, Doc?
1: Wa na sa mga kamot o mga tiil.
2: Nakakalo.
1: Wa na yun, Mrs.
0: Ano ba ginalala? Pagtarunog ba? Pagtarunog ba? Pagtarunog ba?
1: Sige, magtarong na ako. Joke na, Mrs. Oy, wala na mga ni mong bana, God. Wala na ba? Oh, wala na siya. Ginervyos ka no, pero wala na siya.
0: Pagtarong nog ba?
1: Naunsa man ni nga asawa, mas problemahan pa man siguro siya magpakaon, magpaligo sa iyang bana. Bitaw joke na bitaw, wala na bitaw siya.
0: Is sure siya, Doc?
1: Hala.
0: Pasaway to.
1: Naunsa man ni sa ating, murag nalipay naman noon. Nalipay ito yung naimtag tunok, te. Naunsa naman.
0: Napo di IFB page, mo ay akong nalimtan. Ang atuang Nature's Gift Marketing Corporation na ikaw galingong FB page, pwede mo dito mag-message. Ang iyang FB page kay Nature's Gift Marketing Corporation. O, tanaw gani. O, na mo yung mga Facebook niya. I-search ganyan ninyo mga kaudyaka ang Nature's Gift. Oh, sa Facebook, pwede na niyo siya i-message kay mukuha na siya mga kaudyaka. Ang sitaw gana mo, reply na siya. Example, namo dyan sa inyong lugar. Yan, naa, dire, maasa, mapalit dire sa amuang lugar. Unsa nga parmasya, mapalit ang produktos Nature's Gift. Oh, reply yan din mo, ana. O, oh, inana ka nindot mga kaudyaka. Tanawagan ninyo. O, oh, pwede po mo contact mga kaudyaka. O, oh, sa surname na 1717-4360. O, oh, tanawa, i-search ganin yung Nature's Gift Marketing Corporation. O, oh, na'y makita dyan mga kodyaka, muna siya official FB account. O, oh, na may click dyan message. Pag message mo, sir, may adlaw, tagpila ang kuan, asa mapalit ang birthday cure, ang memo smart capsule, asa dahil ni tanan. O, oh, diba, tubagon lagi mo ana mga kodyaka, kidhatan pa mong emoji. O, Banayos Lady Antonia, mabalik rako mga kaudyaka. Kiay na!

0: Alla med ved all up your heart as I love you.
1: Roches Rodriguez, shoutout manin, Digingel. Shoutout dya kaninyo. Wani mo na up ang microphone niya. Nakagilibak mito. Na, nakog istoryan sa teknisyan. Teknisyan ka to si Kuan Bono niya. Naglanog-lanog. Ay, adlan! Umunang, kailangan yun ako Kuan ba eh? Kailangan yun ako Memo Smart Capsule. Na mag-Memo Smart Capsule. Diyo ko, ay, kaya makalimot. Taanin kayong tangan eh. Ay, na. Madunggaw, ganga tong pagpanlibak, ani, wana ka off, mandi ay kamulog sound sa tong microphone. Ay, mga nanay, mga tatay, pangao na mo diha, ha? Oh, pangao na mo diha, ay, nakukunin niyong pansin na, dire. Paminaw lang mo, pero ay, nakunin niyong pansin na. Pansin na, akong comment, Antonia. Agoy, nai, nai. Wendell May, yun sabay, problema ni mo diha, Wendell May, ha? Atong kaugalingon, ato pong ati manun, kaya di man takaw na nagtarong po mga kaudyaka, di man taka hatag sa itong mga anak o ganabitong o suporta kung kita po ga sige lang yung tawag libog o ahata padulong watay saktong direksyon watay decision making at tarong isip ginikanan unang kailangan na itong mga ginikanan mga idaran mga musakang edad mga bisis trabaho mga way trabaho o apilo na to. Mga grabe kaayo ka boards kinabuhi. Mga daghag lingaws kinabuhi. Mga daghag kwarta, mga way kwarta, mga daghag utang o way utang. As long as nakay utang, gamit og Memo Smart Capsule. Tagaan na itong bili niya itong pangutok mga kaudyaka. Uy, kay di man ingon nga purkit wana tanang eskwila, di na lang po din nato tagaan og sustansya niya itong utok. Uy, na, nabi mga panahon mga kaudyaka nga, oh, kanabitong, oh, kanabitong usakadla, wadam ha mga kaudyaka nga, nade kay natabangan di itong gumikan lang sa imong kahibalo. Oh, sinobya na. Oh, oh, naay mga tawo nga natagaan nimo og hustisya, gumikan ana imong kahibalo. Hustisya sa iyahang gikawat nga balunan. Mene ka, sa akong pagagpas nakita maginako nimong balunan dito, maginadapit to, pero nagtuog ko nga imo to kay mo magina imong hilubag, hilubag, hilukite. Oh, di ba nakatimaan ka? Di na kay na mga bugat nga mga problema mga kaudyaka, pero ginagbay ba? Abi ninyo mga kaudyaka, ang kanang ginagbay nga kalimot. Di ba na-term ana mga kaudyaka? Why? Ang sakit to katong kalimot ba? Why? Ang sakit to mga kaudyaka naman isultihan sa mga idaran ba? Why? Kumong ang... Ang sakit to? Why? Ang sakit to mga idaran? Ay, mga idaran. Sorry. Why? Kuha ng kalimot. Kaya namdam ka na teknisyon sa nag-iingon bitaw sa tuong mga idaran. Why? Why blank ang kalimot? Unsa kaya na mga kaudyaka? Tubaga ron ninyo ba? Kaya nakalimot ko? Why? Delilah! Naikuha na na, uy. Na, why blank sa pagkalimot? Ito ang the best kaining gitawag ng Memo Smart Capsule. O para pagpaayos sa inyong konsentrasyon. Muhanat din ka, Antonia. Nag-promote ka Memo Smart Capsule. Niya, nakalimot ka unsa tong giingon. Sa mga katigulangan, magudto. Ang ka... Ah, tama! Ang kalimot, way gahom. Butan, sige niya mo. Kisa may... Ang kalimot, way gahom. Umuday na siya. Kaya ingon, magula siya kung lula. Ingon din ko nga lula. Nga nung maingon ka ang kalimot, way gahom. Nga no? Nga nung wa siya gahom. Luuyan niya, oy! Dakog tabang, labi na yun sa mga inahan ang Memo Smart Capsule. Kaya kita bayag ati man sa itong mga anak, di ba? O na yung mga bana, mga kaudyaka, nga may kayo mo ati man sa mga anak. Pero kasagaran hands-on, mga kaudyaka, di ba? Kabantay mo, kasagaran hands-on ang mga babae, baya. O, ang bana, igurabay na mo.
2: O, mana mo niya. Okay na, wala na, mim na.
1: Ang mga anak po, yay, mga liga! Kinsa ka relate ana mga kaudyaka? Kabalo ko. Oh, kabalo ko ka relate ang mga mama ana. Wag yoy gahom ang kalimot mo lang mag Mimo Smart Capsule ta mga kordyaka. Diba maglago ta kana natay nalimtan nga butang ba? O kasagaran malimtan mo bitaw ako dili ko gadala og kuan mga payong mga kordyaka una ginala ko kakalimtan. Tinood. Kung sa may cellphone muna yung pinakadlock, cellphone, malimtan, pitaka, malimtan. Diba ka ng mga simple nga mga butang, apirmin niyo dalun niya, malimtan niyo ba? Na, pag Mimo Smart Capsule mo, oy. No, pag Mimo Smart Capsule, gano'n mo mga kodyaka, magun na, 20 pesos per capsule na siya. Di, good na, makapubre na yung mga kodyaka. Basin makadato pa na, kaya may numduman yung number sure 3. Ay, sorry. Aga, syempre, ay mo kalimot gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee, ha? Katong mahiligon og kape, ilisi na inyong kape, mga kaudyaka. Katong kape ba nga makapahimuot sa imong kasing-kasing? Dili kay makapalpitate na noon. Makanindot o makapahimuot sa imong kasing-kasing? Katong kape ba nga lami ang lasa, healthy? Katong kape bitaw, mga kaudyaka, nga nindot sa imong atay, sa imong kidney, sa imong nerves? Agoy, pag inumog Nature's Gay Purple Corn Coffee. Kunya, pwede pag ini ma-convert sa pamahaw, mga kaudyaka. Nakanindot ani, di na mo mangitag sugar. O, diba, usay, maglago ta kay labitong medyo ganahan o kuan, mga kaudyaka. O, ganahan, ginamis, gamay. Na, mangitay patag sugar, the big way sugar. Nindot man eh, kay pagtimpla ni mo sa Nature's Gay Purple Corn Coffee, dritsura, igura ni mo na, bisan imong todlo, pwede ni mo na ikuan, itimpla. Kung dili kayo init na yung ha? Puslan man ang api mo. Puslan ang api mo mga kaudyaka. Ngayon di man mo magamit o kuan. Ngayon di man mo magamit o kape mga kaudyaka nga maka kanabitawang naa siya ay natural fiber nga makaayo para sa atong tiyan. Sabi na di ka kabawas mga kaudyaka. Sige kagkaon di ka blo mo bawas. Ano di man ta mo gamit ana? Uslan man nga kanang kung kanang bitong daily habit na nato mga kodyaka. Di ba pag mata nimo, mangape. Pag uli nimo sige kan strabawan, mangape. Uslan man nga daily na nimo nga routine nga mangape. O pamay musli katong kape nga na ay dako kay nga benepisyo sa imong panlawas. Dili kay taga kape nga katong taga-totod kulbaan ka. Oh, di ba? Dakog diferensya mga kaudyaka kung gamiton niyo ang Nature's Gay Purple Corn Coffee nga produkto sa Nature's Gay Marketing Corporation nga mapalit sa inyong mga butika. Inana kanindot, grabe gyud akong panginambog ani mga kaudyaka kay sa una bubito tong atong niaging kuan mga kaudyaka pag human ako programa ba din nadungog na ko akong tingog bitaw nga nag-advertise. Ipayan ako eh. Inana akong partner. Uy, sa una, gapangandoy, ragi kung madungog akong tingog sa radyo, karon na madungog sa bisan asa nga lugar na advertise pa, hilas kaayo. Palipay na biya punta, mo bitaw nang pasalamat yung kung nailisan po niya itong programa o program title, Lugudyaka sa Kahanginan. Literal mapun nga hanginon ko. Ay, syempre po mga kaudyaka, ha? Okay, huwag ito'y mahimo kay, umuman na imong gibana, ante, huwag ito'y mahimo di ante, padayon na lang God. Labon bitaw atong niage nga mag-uyab pa mo. Wag yung kay kakakita nga laing mas pa niya kay share yun sa imong tibuok kinabuhi. Kay kung kabalo pa lang kote nga nagmahay na ka sa imong bana karunte. Sa una tapakagiingnan ka paggamit o gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kanang Nature's Gift Vision Pro Capsule? Nagkahanap imong pananaw, lisod sa pagbasa, murag di na kay kakaklaro sa mga letra. Usahay po, sige, gamit ko gadget. Ang imong trabaho, gatubang sa screen. Kasagaran, mabati ni mong kakapoy sa imong mga mata. Paggamit og Nature's Gift Vision Pro Capsule. Tagpila man eh. Tag 18 pesos per capsule ra. Shoutout yung ganinyong tanan, mga kaudyaka. Grabe kiko katabian, kay wa na ginako na shoutout ang uban. Apikin na po itong oras, sama sa kong nawong. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre, kini nga oras, kini nga programa. Giyatod ka natin sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memo Smart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, Memo Smart Capsule, lingon man natuwang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerveflex Capsule. Kini si Lady Antonia. Manamilit kaninyo, hangtod na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programa. og ako muingon, kung sahod yaka ka kanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw!
3: Hush, hush, hush!

0: Radyo Magbating-ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
7: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radyo Magbating-ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Radyo Magbating.
1: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasalalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, hinihikayat ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
3: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, doon naman ko mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, patun niya hawa. Maglapag yun ko atong mga gulo yun.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una imedia.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, daklit, balitang.
4: Kabagting o kabalkada maayong hapon, ganin yung tanan niya ng BBC Daklit Balita alauna. Nagpahigayon ang Zamboanga del Sur Police Provincial Office sa usa ka adlaw nga seminar alang sa mga supply and logistics police non-commissioned officers gikan sa nagkalain-laing police station sa unit sa Zamboanga del Sur sa May Campo Abilon, Pagadian City. Ipangunahan sa Provincial Explosives and Canine Unit ang seminar na nagtudlo sa hustong pagdumala, transportasyon, pagtipig, inventory o disposisyon sa explosive ordnance, laki pa ang mga safety protocols o emergency response procedures. Inyong nabati ang Daklit Balita Launa. Ako si Bagting 29, Chiril Unyut, Lirazan. Daghang salamat o may hapon kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting.
6: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Tay, tata ka sa Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nga tumula pa ka gamit sa atong kape?
8: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kaya mo? Niya makasaka ko. Makalagsag. Ang bukid doro. Gani ay.
7: Abutin sa kulian?
8: Makato ganing ama nga mura na.
7: Abutin sa...
8: Ganing. Oh. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
7: ta ka sa bukid di ko ka saka
8: sa tiya nga nagmintin ko ana ay patong hiya ha
7: pwede na magkatkat tayo ko sa bukid
8: katkat ba tanam mo yung magrapag yung atang mga gulayon nga ingnon ko nila ni kamay uy nang kalugsong pun eh kanang tiguang naman ka eh ka salamat
7: hindi pa kanan yung mulay
8: siyon
7: Lido
8: Alberto
7: pilay mo idad.
8: Ay, kung anak ko, no, binta na ko.
6: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwaypod. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
10: Paragis Bila-Bila.
9: Paragis Bila-Bila.
11: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
12: Ano?
11: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: no!
11: Paprenta Printing Services. Kining tenan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
12: Radio Magbating.

0: Rádio Bim.
1: Zed, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Ni sandig sa Zed Kogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kid lang yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungkuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagbindin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta nakapin. Sabay na bista.
3: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na, maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: Kahit hindi naging tayo. Kaluoy po niyo. Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Kopya-kopya na imo kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa on ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Unsa pa inyong mga experience sa ato ang Wonder Herbal Oil nga murag giganahan magid mog maayo diha?
2: Kinahay mi si Wonder, ma'am, kay daghan ko masilingan diri, ma'am. Diyay isa na disgrasya sa motor na samad ng tuhod, ako kay samad ng tuhod. Ano nga yun sila nag-wander na ako, nakaroon nag-wander na po sila. Dahil nga ito kasilingan, na ihubag ko rin bagtak, naku kayo. Dahil yun, yun ko nga, niya kuwander eh, butang niya, di lagi nakabuto. Nikiyo sir man, mamaw man kabuto, ah, nagamit na po sila. Mga pikuri ron diri, wander na taran.
1: Wow, maayo.
2: Nagpasalamat yun, ma'am, sa produkto sa RSB. Epektibo yung kayo.
0: Anang atong Wonder Herbal Oil, ha? Ay, alam mo, kumpiyansa kay sa market ron, ay, nani mo gina, basta daghagbunga ang mangga, kalingawan mo ginaglabay, no? Labay, bato, ana. Ingo na ang Wonder Herbal Oil. Kano, marabag, namunga siya daghan kay, grabing daghan ang gustong bugamit, no? Naabot na sa gawas nasod, no? Gipagpada dito sa mga parinti dito, kay may gilaging gamito ng Wonder Herbal Oil. Mauna nga, daghan po kayong kasuon-suon, pastilan gid po ning mga tawhana. Di gid po makigdula nga patas, no? Unang kinanglan inyo ginang liliyon og tarong ng imong napalit nga Wonder Herbal Oil kung naay marka di manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, green ang shrinkable film unya, white nga plastic, green ang taklob. Oh, paniguro mo. Okay, maluoy po ko nga di mao inyong mapalit. Magreklamo pa dayon mo. Basta di mao inyong napalit, no? Mao na diha mga pinalanggan dig paminaw. Kanang Wonder Animal Vita. Epektibo po. Nagbuhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Gamit ang Wonder Animal Vita. Ha? Uy, nagpalistindan. Pangitaan ang naay manufacture for RSB Life Care Marketing Incorporated. Wonder Animal Vita. Paminawa, o, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Nakasuway nakagamit aning Animal Vita, sir?
4: Magipagpunaw
3: garoon
4: sa among manok.
3: Ay, inyong gigamit sa manok. Oh, sa pagyod, ang inyong gigamitan, ana?
4: Manok o kining iro.
3: Ah, manok iro. O niya, kumusta man sila karon?
4: Karaman, lagsik naman ang manok.
3: Lagsik na? Ah, kusog na mukha on?
4: Oo.
3: Sa una day, unsa man day na sila, katong wapan mo na gamitan anang Animal Vita?
4: Luya niya, gakamatay lagi ang piso lagi.
3: Luya o niya, gakamatay ang mga piso. O niya, karun, sa diha nga nagamit na ka aning Animal Vita, okay na kaayo ang ilahang lawas.
4: Oo.
3: Itong pangalan sa gani?
4: Ramskin, nga ramas.
3: Nga taga?
4: Langkagan mo kinun.
0: Kunana, kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Wonder ba na ba plus? Maipunin siya na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder ba na ba plus? Para sa galisod og ihi, galisod og bawas. Magamit ni. Wonder ba na ba ang plus? Ani kay Mangustin ba yan? Paminawa, o, testimonya na gamit sa produktong Wonder ba na ba plus.
1: Ano sa'yo pangalan na to, ma'am?
5: Miritin Bautista, taga doon ang si Akiri, Manukan, Sumbanga di Norte. Hindi ko itong Banaba Plus, hindi itong nagsakit ito ko, ma'am, na UTI, kanitrokalikong, then akong kutukuto, day akong tiyan, then sa UTI lagi, hindi pangihi, nung kutuputol, nasakit akong brand, buson. Dalira kayo ko na alibyo sa akong sakit, then napukoy, mga bukol-bukol po sa suso. Photo we tried to mitake ko matagad daw. Hantod na ayaw ko. Kaloy sa juice na ako. Narawa na na tayo mga balik-balik akong sakit. Maratay na ka. Ayaw na ko. Katong Wonder ba na ba plus.
1: So, ma'am, unsa imong ikasultis ato mga listeners karon nga naminaw bahin sa ato ang produkto nga Wonder ba na ba plus.
5: Inawapon sa gusto na mga naminaw diyan ako na mo try po sila og inom ana kay kanang produkto ha dili jud na duwa-duwa makaayo jud na sa tanang balatian.
1: Okay, kinsa gani ni pag-usab, ma'am?
5: Ako dai si Mary Jean Bautista taga Donu Siga Alcire manukan sa Mangga di Norte.
0: Ana mga pinalanggang tigpaminaw, no, kanang Wonder ba na ba plus. Naanay Wonder ba na ba plus diri sa Antipas North Cotabato. Sige, magugog paminaw sa inyong programa si Rose ni taga Antipas. nasa PNB Pharmacy, Evia Pharmacy, Active Care Pharmacy o sa Rile January Pharmacy. Daghan naman diyan. Kapalit ka Wonder Banaba Plus diyan. Garay ko Dingding Family, Manulong Family sa Manukan, Sambuanga del Norte. Salamat sa pagbasa ko yung nagpagaray. Flor Sardual. Dingding from Uyo Buong. Favorito ginakaminaw si Mong Bala, Kuya Cars 1. Number 1, gigungtig paminaw, Jeannie Pulinar ng Davao. Shout out na ko ang mga Olivaros family sa Cebu o sa Osamis. Omboy family. Surigao del Norte, nagpa-shout out, Riming Omboy sa La Suerte, Matanao, Davao del Sur. Vitron drops para sa mga bata nga bagong natao. No? Mga bata nga bagong natao, kanang taman sa 1-year-old. Vitron drops ang atong gamiton. Para nga maing tulog, o niya, dilit siging sakit-sakit, siging kadalag hospital. Luoy po, no? Paimnay mo nga na kung Vitron drops para ligo ng immune system, maing matulog, o niya, may pong mututoy.
6: Inayasakwi ba? Taga-Aurora, Tagulalo, Sambuanga del Sur.
3: Okay, istorya daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka-epektibo ang paggamit ng Vitron drops.
6: Sa pagkatawan niya akong bata nga wapaning 1 year o upat ka bulan karon, saka nakaingon nga kanang malurus daw na mga pagkabata. Ay pwede ko kayong gamaya, kanang may unong makalakaw o dali-dali-dali. Dahil sabihang experimente ko maminaw sa inyong programa ni Kuya Card na encourage kayo ko sa Vitron Drops.
3: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron Drops?
6: Dapat siya kabulan. Dahil hantod ng pulos siya kabulan, Vitron Drops, tapana. Mauto nga, abdi kayang bata. Dahil tungala among mga silingan nga, nindakaw na kung ang bata. Dahil naunuran na daw. Hantod, ganado kayo siya matulog, mukaon, dahil sa mga sakit-sakit.
0: Unana, kanindot ang Vitron Drops. Vitron syrup, lindot po ni, para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Kung anak, di ka mao sa klase, Vitron syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron syrup. Sigduwa lang og cellphone, dugay matulog, Vitron syrup. Para magduka, kay tulog, ganang tulog, ganang kaon, basta Vitron syrup para sa 2 to 12 years old.
7: Ako di ay, Gigi, Kuraso Madali, taga Margo sa Tubi, Sambuanga del Sur.
3: Sulti so, mi ma'am, kung unsa ka epektibo ang paggamit ninyo ang Vitron syrup?
7: Epektibo yung kaysa, sir, kay itagong sa nalang klase yung vitamins sa niya kung mga anak, wala yung buwan effect. Pero pag nakatake siya sa Vitron, nung gana yung diya taon, naiwas po siyang sipoon.
3: Okay, tapos pila edad sa mong bata?
7: 9 o 4.
3: 9 o 4, okay. Tapos, karon, kumusta naman sila karon?
7: Nung gana yung ilang taon rin, sir.
3: Sugod nga nakagamit sila ng Vitron syrup.
7: Sila ng Vitron, oo. Layo po sila sa sakit-sakit.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, lindot po. Para manis mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kininiyang mumata dayon, no? Unya, di nakatulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabig na. Kung nang kinahanglan, magamit yung ganing produkto nga Vitron tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron tablet.
8: Isa, Tansi, sa Surigao City.
3: Sultii daw mi ma'am, unsay atong nabantayan aning Vitron tablet?
8: Kuan, kanang hindi mo ko makatuyog karadyaw, makatuyog. Tuyog mo sa Surigao, tuyog.
3: Mm-hmm.
8: O, di mo karadyaw makatuyog. Pag inom na ako ng Vitron, makatuyog na ko.
3: Okay.
8: Kanang ganaan sa kumukaon kay may ako magudabitik.
3: Mm-hmm.
8: O, amo na ako pag-take na ako ng kanang Vitron.
3: Vitron tablet?
8: Oo.
3: Okay, piktibo gid kayo ang pag-take og Vitron tablet.
8: Oo. Kanang ganahan ako matuyog. Ganaan sa ikaon.
0: Yung nana kadindot ang produkto nga Vitron tablet, na? Shout out sa Tampipi family. Greetings to Jan Jan from Aquilala, North Cotabato. Shout out Kuya Carl sa kumbana nga nag-duty na sa Indro, si Kukoy Cuevas. Si Aluna dai ni Kuya sa Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Pagaray ko kang Prido Montifalcon nga nagduyan-duyan from Prosperidad. Pagaray dai ko sa akong suod kay nga igagaw. Diya sa Alo Uslob ni Dadong Irauda. Sayang pinanggang asawa si Inday Liling Irao na dumayha. Pagaray Sam Lusada, Bugu Bus Terminal. Garay ko dia si Pak sa pangdalaga mga basong family nagpagaray June Aguilar ng CI Sambuanga, Sibugay. Ako si Lando Kanumahay, tigpaminaw din sa makilala North Cotabato. Happy listening everyone. Sir Cards, Tata Lud, Barangay Dos, Poblasyon Katipunan, Sambuanga del Norte. Maayong pagpaminaw tanan. Salamat, God bless. Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitawang kuhan, kanang kapi nga, nindot po ning kapiha kay bisan og herbal, pero dili lang to ba? Kanang Huwander Herbal Coffee. Amin ang kapiha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitate. Niya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Huwander Herbal Coffee, mga pinalanggang tigpaminaw. Lamina. O, tistingi, suway, lamina. Mo, kuana, mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Huwander Herbal Coffee, mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot yun. Kanang Huwander Herbal Coffee. Kani atong mga kaigsuunan, bidarong panahuna. Kadaghan pa kayong balatian, right? No, nagkang sakit ba? Yung mga atong kaigsuunan, ng mga high blaron, lapas sa kaninag mga 140 pataas ng over anang inyuhang guan, kanang inyuhang dugo, kanang mga 150, ana? 150 over 90, ano? Masakit taas, taas nga blood pressure, likado na biyana, no? Kinahanglan naman nag-Huwander Cardio Care, no? Huwander Cardio Care, yung itong kinahanglan, no? Importante man kayo ng Huwander Cardio Care para nga normal ang circulation sa imuhang dugo da sa imong lawas. Kay di ganit normal, mutaas na, mastroka, mahiwi ka, mausap imong linakwan, pastang paita. Traidor bagin ng kanang sakit bitaw nga kwan, kanang high blood, traidor. Ay kupiyansa na kay traidor. Testing is way gamita ang atuang produktong Huwander Cardio Care, mga pinalanggan tigpamilya. Nindot biagil kayo ng Huwander Cardio Care. Proven and tested na gina. Kato pong mga almoranason, oh, kay sakit biagil ng almoranas, no? Niya, ay mga tao nga naana, di lang gipong ganahan mo tugan, kailain mapugay na una-unao ng sakita go ng almoranas go, no? Na ako yung mga kailangan ay mga almoranas, di po ba nang ipanabi, gano'n po naman na kay almoranas, ang maing buhaton, magpalit lang ka o Huwander Himo Aid. Pwede rin na, no? Naman tayo mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ano mo dito? Oh, ina nga, papalita mi o Huwander Himo Aid. Labi na kung, di pa bito kay grabe imong almoranas, pero grabe na yung gayo, subject for operation na, di na lang punta mag-atik-atik anak kay mga food supplement, rin ato mga produkto, no? Pero kung nag-start pa lang, gamay pa lang, anak, mo tukar-tukar lang kung makakaon ka kontra, no? Inana lang ba nga mga pagbati ba? So pwede rin yung kaanak mag-inom mag Huwander Himo Aid. May na maglaruhay ta. Huwander Himo Aid. Una imong imnon. Kana bitang inyong mga anak, abi ninyo, kanang lawas bitaw sa tao, kay wa ginay ka, walay capacity nga kuan ba? Kana bitong mo-produce day o kuan, kanini ang vitamin C. Kanang vitamin C itong lawas, kay makuha rin ito nagikan sa itong giinom o gikaon. Sa kuwang mang gina, muna na may food supplement para anak. Kanang amuang Huwander C Plus ba? Kana imong anak, bago na tao tamag 1 year old, pwede rin gina nga imong gamitan o Huwander C Plus nga drops para dilidaling subawan ba? Kay protection maguning vitamin C nga di kadaling subawan, di kadaling hila, di kadaling pagbalatian god ingon anak ba. Pareha na nga tong Huwander C nga Huwander C Plus nga syrup. Oh, na mo tay syrup ana, ipainom sa imong anak, kana inom ba para ang imong anak dili dali nga magsakit-sakit. Mao ni nakalindot anang Huwander C Plus nga syrup. 2 to 12 years old po na. Ikaw nga naminaw ron parehas tag edad or manghod ka nako, pero nilapas na kag 12 anyos. Kay 13 anyos na kapataas, ang imong imnon po sa 13 anyos pataas, mao nang Huwander C Plus nga capsule. Oh, kompleto man eh. Kay mao maning karong panahon na, di nakakasabot sa dagans panahon ron eh. Tanawar ko nang mukalit og init, mukalit og ulan, no? Ang mga tao po doon kay di na po kasabot sa kipang bati tungod kay ang pagkaon po na to, di na po masabta, no? Oh, upgrade na gid ang atong kapanahunan karon kay ginapalami nagmaing pagkaon pero wata kay baong at ginumuto di ay ana ba, no? Niya unsa pa nang magipang sagol diha nga mga preservatives nga di po dai maayos tong kidney na mga ana ba So mauna ka na nga itong Wonder C Plus, may nalang po na, matabang-tabangan ka para di ka naling hilantan, subawan, hubakon, unsa po ng mga posibleng sakit kung ubos ka imong immune system. So mauna nga itong Wonder C Plus capsule, Wonder C Plus syrup, unya na po tayo Wonder C Plus nga drops. Available na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Permiming, naminaw si mong programa doon sa Baliwagan, balinga sa greetings from GP Tasio family. Shout out bito din sa Bunawan, labi na sa mga Lusterio family. Ako mga silingan, sige mong paminaw si mong mga programa in dining. Sa dapit na palit ang mga butika, ang sa butika ang Wonder is Kualindri sa Inatuan, Surigao del Sur. Kaya mapalit ko si Nini ni. Palit daw ni dia sa Hinatuan Pharmacy o sa Sarduma Pharmacy. Pag-aray ko sa Andalan Family, Dawal, Gungob, Daas, Mahinay, Talisik, nagpag-aray, Miss M. Pag-aray ko sa Tumpagon, CDO, silang Junior, Aslag, Arnil, Intira, Baing, Intira, nagpag-aray, Rusi, Establi, June 7, Soon 7, Tumpagon, CDO. Ako ning hatagag pagtaga ning entry sa balak, pinada ni Dudoy Enrique Salvador, Apro 4 New Antique Mlang, North Cotabato. Ang title siyang balak, naguluhan ug handumanan. Ako ning hatagag kinabuhi, ha? Gipuno sa mga pasalig ng atong mga panumpa. Gigambalay sa mga talidhay katawag hudyaka. Binaligtusan sa mga hunit lubid sa talikala, naugibayaw kingkalag sa sabakan sa himaya. Balak nung saro sa gugmang mo'y atong gipahisan. Sa dugos nung katami sa gugmang way igsama, atong ining giduhawit sa usa ka matahom sa luma. Nuyugan sa mataghuni ning basag kong gitara. Ikaw ang naghari sa nagduhiraw kong kasing-kasing. Ikaw ang nagdangilag, nagsalaglatagaw kong damgo. Bisag landong sa katahap, wagayoy nanganino. Sa lahing mga adlaw, pahilakon mo ako. Panmapintas nga huros sa pagsulay, mikuso-kuso. Nanumpang gigambalay, naluad na padpad. Nalungkab ang banting sa atong pangandoy, sa suwat nga maluibon sa gugmang mabalhin. Ngano nga imong gipasagdan ang turok sa gugmang mahulipan? Ngano nga wa mo puhuas sa ang gitib ning sinugdan? Wa na untay kasing-kasing karon sa pangutana, wa na untay binuhat karon nga mahitubos ning kalibutan. May pangawa na lang kita magkakita, wa na untay mausik king akong mga luha kung nasairan ko pa. Morning entry ni Dudoy Enrique Salvador, Puro 4 New Antique Mlang, North Cotabato. Ang title siyang balak handumanan, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang digpaminaw. Anto na koy? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siyang mga katawhan. Maing pagpaminaw! Visayas ug Mindanao! Rag, rag, radio, magbating!

0: Radio Bad Ping.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Naghara og tambal ipanginom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Zed Health Report.
4: Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko, akong sugar 304. So kad nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-tagos ka bulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po to, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-booming, nakakatulong siya doon sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Bad Bad Ping Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila. Nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI. Wala na yun siya kuan. Okay na yun. Wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nung, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na yun kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatagan ng mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning na produkto. Simpli ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan yun ko o ka ng maayong nga tambal. Kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na. Paradis bila-bila. Lisa, Heron Pausos. Kuan ako, 5'7".
3: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila.
5: Paragis Bila-Bila.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
7: Sed Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
9: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawana at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paralan at health centers sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate, dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
6: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.

0: 九八八定定。
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Ni sandi sa Set Kogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Skit lang yun ayo akong kilid na nakahili yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko awan rin kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatian. Nakahantod karo. Nagmimitin ako. Kahantod karo. Naayon ako. Unikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na bis ka.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha

0: ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
1: Oh no.
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Ni ana ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron mako kuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na!
3: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
4: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
4: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
3: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
4: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevensyon na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Rock, rock, radio, bag, bag, bing, bing.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balitang.
2: Kabagdag kabalkada, anian na ang BBC Daklit Balita alas 4. Formal ng gilusat sa barangay Taloksangay sa siyudad sa Zamboanga City ang Community Tsunami Alert System Consitas sa kinisyatiba ilalam sa Green Livelihood Project sa Philippine Red Cross sa Spanish Red Cross. Ang barangay Taloksangay ang kinaunang barangay sa unom kakusal barangay sa siyudad nga nahatagan o nabutangan og sitas nga disenyo aron nga makahatag kini og sakto nga pahimangno sa higayon nga adunay tsunami og makahatag og igo nga panahon sa mga sidente aron dali kini nga makapangandam og makahiklin ngadto sa luwas nga dapit. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Flores sa FEMA maayong hapon.
4: BBC Daklit Balitang.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adun ay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
2: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil. Maghigda rin yung gumirme kay giturob na ko. Hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ako Sed Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na Gunoy Davao del Sur. 40.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal

09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong mga angkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 09380028888. Tawag na! Rag Radio!

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Are you planning to
1: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatana nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Rock Radio Magbating. Alright, let's do this. Twitter,

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kayo. Ningsulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Wala, maninda ko diha. Niasal sa bukat. Isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata, naapo ng uma. Nanggigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, majuni ka, kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Time players, eto na ang papremyo ng 3 numbers ninyo. 4,500 pesos ang instant cash prize pag nag-match yan in exact order sa 3D Lotto winning combination. Pwede ring mag-rambolito system play kung saan 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number is 2. For the second number, we have 4. And the third number is 4. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 2, 4, and 4 in exact order. Congratulations sa Lotto winners! Para naman sa mga suking STL fans, narito na po ang inaabangang
1: 106.7 FM. Sa barahan to paggawas ato, hasta karon may na kung ihin Ralph Sarira na uyo ko sa Kay Garcia at Nabalbiliran.
2: Basta tatak, Sid Marketing, tatak kining magaling!
3: Sid Health Testimonies! Si Mrs. Concepcion Entrina, 61 anyos, tagalaak, Davao de Oro, nagpa-check up sa doktor. Migawas nga naghubag matud pa ang iyang tinai. Niinom siya og Zen Panyawan Capsule with Mangustin na alibyuhan.
4: Ang pahinding sa doktor mao tong ngubag ang tinai. Og sige ko ay butod.
5: Dili sakit.
4: Sakit gani. Palit na lang kog Zen Panyawan Capsule. Pag inom na ko atong tulo buntag ug tuhapon, nauli ang jugo sir. Makatulog na ko. Salamat jud ka ayo sa Sid Capsule kay nakatabang yung nagdako sa mong pamilya.
3: Sir, Panyawan Capsule with Mangustin. Epektibo, garantisado, makaayo. Sir, Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.
6: Ang Sid Marketing Incorporated, ngitigama sa Sid Kogon, Sid Panyawan Mangustin, Sid Panyawan with Garlic, Sid Panyawan Coffee Mix, Sid Liniment Oil, Sid Celebrity Beauty Soap, Sid Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
7: Layas!
8: Karon o ugma?
7: Karon!
8: Imo kong ihatod o dili?
7: Agay, patamparos ka o dili?
8: Igo na hinuong ko nay.
7: O niya, mahuwat kang gokdon og sundang o dili.
8: Oh, paamin ako nay, kay mulayas ta ko.
7: Ikanobintay utso na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait.
9: Ay, ang akong ereng oh. Tama.
8: Ay, kabala ka lula. Ako'y bahala sa imong iring. Stop! Ali Ming, Ali, luwas na ka.
10: Uy!
8: Sorry, sir. Di ara imong iring lula.
9: Ay, salamat. Dawata kini imong kante sa pagluwas akong iring, Indan.

kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Alduin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SID Marketing Incorporated.

0: og karon sa ato sugilanon nga naguluhan. Pia papaya.
1: There must be a mistake here. Dili ikaw katong ako nakita sa stage ganina. O sa kanindot kayo og lawas nga babae katong nagbarug sa stage ganina. Nga nagtaod og maskara gikan sa iyang mata, paingon sa iyang ilong. Nakasiguro ko nga dili kato ikaw.
2: Si Angel kato sir og nakabiya na siya.
1: What? Oh, nakabiya na? Pero nga naman. Din siya agi, ha? Nga nung huwag ko makabantay niya, nga miagi din, eh. Din?
2: Kuan, dito siya agi sa luyo?
3: Ha? Ogoy. Uy, manigulag ikong!
2: May agianan dito. Dito siya agi dapit sa kilid.
3: Nadi ay!
1: Ano, guno? Mau ba? Tuyo ko ginunta siyang at nga, naroon personal nga. Mag-congratulate niya. Og una ihatod paingon sa ila.
3: Karon di ay ni aman ni si...
2: Uwa naman siya, sir. Nagdali to kay... sugo ko na si Lawas kay naglain ang tingan.
1: I see. Ano gon? Oh, well. Iya ba kamong mga alalay? Nakasiguro ko nga naamoy number niya. Tagay ko.
3: Zero.
1: Zero?
2: Diligid maayong buhian ang babae ni sir.
1: Zero what? What's next?
2: Zero. Sa ato pa, wa siya cell number kayo. Wa mo siya cellphone.
1: Oh, impossible.
2: Possible sir. Uy, kayo mo siya cellphone.
1: Fine. Okay, just tell me kun asa siya na puyo. Where?
2: In PAC, Angel, sir. No permanent address.
1: What?
2: Yes.
1: Imposible. Hindi ko makatuwa na, da?
4: Harry!
1: Harry! Unsa man, di ba gitmo muhatag na ko sa iyong address o number?
4: Ako address o numero? On 09222222+2.
1: What?
4: Siya, uy! Mga ipagkit sa akong number nga mahimo na mangod nga muuban ko ni mo. Lahos sa inyoron.
1: Excuse me, miss. Nag-storya ba ta?
4: Yeah.
1: No, delay ka nga akong kastorya. Sila.
4: Yeah, kami. Kauban man ko nila. So, we, kay kauban man me. Uhay na lang kong aboy.
3: Ipal og face.
1: Fine. Nakasabot na kukun nga nung di mumusulti kung nasa siya na puyo. Okay.
3: No.
2: Wait.
1: Here.
2: Wait. Sir? Para unsa man ang 1,000 pesos, sir?
1: Akong bayad aron musulti mo.
3: Wait.
1: Di ba maumani ang inyong gipaabot?
2: Unsa?

0: imong nasaytan?
1: Mga busit nga mga pobre.
0: Ha? Nga naman busing?
1: Pandaran ni sa kinanbon. Pagdari, kinagsipok niya akong
0: oh. Oh, yes. Yes, boss.
1: Huwag imusultin ako kung asa nagpuyo katong midaog ganina. Bisan ang cell number, wa usab sila muhatag na ako. Shit! Makanakot!
0: Uy! Kuang tingali sa suborno, busing?
1: Mga wayayong mga pobre, bo. sige na. Masairan ko ragi hapon kung hain magpuyo katong bayhana.

0: Malo ila tas obadi ha, nga nangang kong kauban na mo.
1: Ako imong ipadungog-dungog, bayot.
0: Ano, naigo ka? Basin ikaw.
1: Ikang bayota ka ha? Ganina pa yung ka ha?
0: Oh, saman, saman. Saman, gusto kag bugno o bugno imong gusto?
1: Ew! Ay na lang. Kay dili ni pangkalsada ang akong beauty no, pang stage ni. Dili ko mahimong masamad kay madaot ang akong skin.
0: Nga daot ng daan?
1: Unsa? Last na lang ka, ha? Tina?
2: Ano?
1: Bugno ani bayot buang.
2: Ha? Unsa to?
1: Ay kalayo ba ni mo? Ganun na apamang ka diha sa amo luyo.
2: Dagan kay ko gibit-bit o bugat. Kalisod kayo.
0: Ah, unsa?
2: Dili mahayos.
0: Ay, maloy na lang tani mo, Tina. Gimo kang atsay, aring gila na imong amiga. Wala ko pa ikaw, biyaan na nimong nagpakaruning nung nimong kanang higala nga itago at pangalan nga Emmy.
3: Sir, health testimonies. Si Wendy Alakayan, taga Tagum City, nakasinati og irregular menstruation. Naulian sa dihang mitumar og Sir, Panyawan Capsule with Mangustin.
4: Irregular mangyud akong menstruation. Usahay 6 months, usahay maabot og 8 months. Hangtod sa isa ka tuig. Nakasulti sa kuwa nga. I-try na ko sa Panyawan Herbal Capsule. Na regular akong menstruation niya. Monthly na. Nakatabang yun ako. Grabe, sobra.
3: Sir, Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.
5: Ang sobra sa pagpabaya sa atong kahimsog mamahimong makahatod ka nato sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka nang ania ang Set Kogon Herbal Capsule. Aduna kini Kogon Plant, banaba ug makabuhay herb, hiniusang mga sangkap nga natural ug nindot sa kahimsog, makapabiling kondisyon sa atong kalawasan uban sa saktong dieta ug ehersisyo. Set
6: Kogon Proven Antistin na gina. Katopong mga almura na
5: Set Kogon. Lawas bas Kogon. Mahinong lanong pahinumdom. Ang Set Kogon Herbal Capsule dili tambal ug dili mamahimong itambal sa bisan unsang balatian.
7: Kasayuran, impormasyon, giya ug pagtabang. Set alang sa kahimsog.
8: Set alang sa kahimsog.
7: Hatod ka nato sa Set Marketing.
9: Mga igalang isuon kung ikaw manigarilyuhay, tiban ikanunay nga delikado kining atong mga baga nga makaangkon kita o mga chronic nga mga diseases sa baga. Kining atong baga, mga igalang isuon, pinakalabing importante kini nga organ nato sa atong lawas, gumikan kay magatabang kini, nga kita makaginhawa o makahatag kita o maayong nga functions overall, pinaagi sa paghahatag o oxygen sa tibok natong kalawasan. Kung adunay problema kining atong mga baga, delikado. Ang sagad nga mga manigarilyuhay, inigabot o 45 anyos pataas, pwedeng makaangkon sa ginatawag na COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Usa kini kamatang sa balatian sa baga mga higalang isuon, nga diin ang kasagara nga simptomas niini mo ng pagpanglisod sa paginhawa, adunay long-term nga pag-ubo, ug usab mga higalang isuon nga dali ra kaayo ka nga makaangkon o mga balatian sa baga. Kining OCPD kon chronic obstructive pulmonary disease usa kini kamatang sa ginatawag nato nga chronic disease diha sa atong baga nga mahimong makahatag kini og risk factor sa ato ang mga kalawasan. Mo lang kung ikaw manigarilyuhay o baka exposed ka sa mga irritants, aduna mo yung family history o usap pinagi sa mga pangidaro, no? Posible po nga makaangkon ka sa ginatawag nga COPD. Paglikay sa COPD, pagtumar sa ato ang Set Panyawan Plus Capsule nga dunay gahom sa mangustin o luyang dilaw, gumikan kay kini makatabang sa atong mga baga. Set Panyawan Plus.
7: Napamatud ang makatabang sa mas maayong kalawasan ang mga produktong mutubag sa mga balatian. Produktong ginamit sa Set Marketing. Basta tatak Set Marketing. Tatakining magaling.
5: Kung kaping adunay insaktong kalami o kaisog, dini na kita sa kaping adunay panyawan. Kape nga na ay saktong timplada o kalami. Adunay saktong kaisog o kapait. Ang kapeng adunay paglaban. Ang Set Panyawan Coffee Mix. Adunay kaisog sa panyawan herb o katamis sa mangustin. Number one sa mga health benefits. Set Panyawan Coffee Mix. Saktong kaisog o kapait nga mulaban sa kalawasan. Set Panyawan Coffee Mix. Ang kapeng na ay panyawan. Hinimo sa Set Marketing.

0: Miss Subra ke ni dah? Miss Subra ke dah? Magsunod mi ninyo?
1: Uwahay ka ni, uwahay ka ni. Maong magsunod mo, lo. Nosod oy.
0: Ansay na, oy.
1: Naigi.
0: Gilokdo? Mao ba?
1: Wag ko magingon na. Ikaw rin nagsumpay. Wala ka. Sige, tala mo, oy. Kapoy, karo ka na bayhan na, oy. Magawa sa points. Tala mo.
2: Una na lang mi ninyo, Emmy.
0: Una na mo?
1: Oo. Oh.
0: Una mo?
1: Oh, di ba labad?
0: Che!
1: Tala mo! Labad!

0: Oh, sayo agi mo tikaw-tikaw niya, ha?
1: Mupaulik og sayo sa amo. Mo ang gilungagan ta kandaan aron di na ka maghago pa unya inig mata nimo.
0: Ay, buta na gini mo. Kailak ko sa tanim mo tao.
1: Taba niya ay.
0: Kailak tag munggos ni mo. Kailak tag popcorn, ha? Kasawon lang ka. Kasawon di ka?
1: Unyak i-unfriend ka hati ka. Okay ra ka. Ato na ko isang tang sayo pa. Maghikay kong daan aron nag-abot ni nanay. Makakaon na siya.
0: Gaya, yan ang nisi. Ay, bida. Sige, nagsugal. Ang damagawa na. Sige, pag-isugal.
1: Wala tayo mahimo. Iyam ng kalipay. Ato na ko, Ador.
0: Ato di ko?
1: Ah, mura maglayo kayong amo. Over na sad kaayo.
0: Over, bitaw.
1: Naradas unahan gamay. Bye, ato na ko.
0: Sige.

Natog pa rong orasa si tatay. Ugkoy na uli naman ugaling si nanay. Natog na sa dun siya. Mulawas na lang ko sa kusina. Aron maluto na ako ning dana kong labas nga ista. Timing kay ang pag-adun ako sa merkade da. Mugi pag-abot sa kong suki nga labasera. Nakahangyo kitaong ko. Uy, Jaron, sa kusina man gikan?

0: Tayo sa nahita po!
1: Anak!
0: Ginoo ko! Nagkadugo ka!
1: Pia!
0: Masinahita po, tay! Kasi nagbuhat inini mo, ha, tay?
1: Agay! Maupay! Nasambad ng tuhod na ko, imo pa mangyong kong pit-on, oy! Agay!
0: Ay, sorry! Sorry! Sorry, tay! Nga napasat nga na mo ganda sa sahog, nagyak na! Masa man, gipulaan ang kaglingkod sa imong wheelchair?
1: Okay.
0: Nasamad ka, oh! Alibi! Tabangan ti kang makalingkod, dali!
1: Gigutom naman kung kayo ko. Gabi iba kong gigutom, pero ako na lang ikatuhog.
0: Unsa? Wala ka pagkanaan ni nanay.
1: Wa. Pagbiya ni mo, may biya sab siya. Wa pa mauli ang tudron.
0: Ay, paitang nanay, uy.
1: Nakamata magugkos kahapdo sa akong tiyan. Mga, magkuha unta kong tubig nga mainom. Pagkabot na ako sa butanganas baso, nahugos akong gilingkuran. Dungan sa pagkahug sa baso. Mga, nasamad ko.
0: Iha, totoo na kagbalik sa inyong kwarto, kaya magluto ko og sayo, tay, ha?
2: Ako si John, usa ko ka millennial. Sa una, dili jud maayo ang akong lifestyle. Inom dire, inom didto, sigarilyo dire, vape didto. Until nagsuffer ko og ginatawag nilang lifestyle disease nga sobrang nakapaluyan ako. Tungod sa inom, nagkaproblema ko sa akong hubag sa liver. Sa akong sigarilyo, na ako'y problema sa shortness of breathing. Ug ang pagbilar-bilar nako, nakasinati kog kanunay nga pagkakatulgon. Maayo gani kinay nakasulti nako nga mag-sed kogon herbal capsule. Pinaagi sa change sa akong lifestyle ug pag-undang sa bisyo. Maayo na akong pamati ron. Makatulog na kong sayo, maka-exercise na ko, dili na ko ubhon din maayo na sad ang akong paminaw sa akong lawas. Busa ka mo mga pareha na kong millennials, amping tagamay sa atong kinabuhi, mag-set kugon na ta. Kay lawas na to, bas kugon.

Mga higala sunda uban pa mga sumpay niyatong sugilanon nga naguluhan. Pia papaya. Sugilanon nga sinuwat ni Fergus ubos sa direksyon ni Alan Gulyat na Korda. Spinner Alwin na Korda. Audio editor Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa Sid Marketing Incorporated.

0: sa maayong pamilawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
2: Maayong adlaw, Ate Pres. Oh, wow.
3: Maayong adlaw sad, Gulyan.
2: Nakakape na ka, ha?
3: Oo. Kada buntag, dili mahimo nga dili ko makainom og kape.
2: Ako sad, Ate Pres. Dili mahimo nga dili ko makainom sa akong paborito nga kape. Ang Sed Panyawan Coffee Mix with Mangustin. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Kay maukini ang kaabag na ako sa akong pagtrabaho. Lagsik kanunay ang imong lawas kun mo inom kaini. Mahuman gyud ang imong mga obligasyon sa trabaho kun ang Sed Panyawan Coffee Mix ang imong nun. Ang kape nga tinuod yun nga mulaba na to. Dili ka batiog kaluya kung makainom ka sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban.
3: Mawakin ang akong gigamit sa dulyat. Mawagyod ang akong kaluya o kakapoy. Kung ang Sed Panyawan Coffee Mix ang akong imnon.
2: Tumpak, Ate Pres! Sed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Sed Marketing Incorporated.
3: Kung makuangan mo sa kapait sa kape, pwede mo mapalit ang Sed Panyawan Herbal Capsule. Aron isagol ni ini, aron madungagan ang kapait.
4: Oras, alas 5 y media.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sabli mong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Radio Magbang.

0: Rádio Bagbag Ping.
1: Dako kaayong problema ang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
2: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw. Mati City, Labao Oriental.
3: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
2: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
3: Sakit
2: akong hawak, ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ano
3: pa, murag magpangita na ka?
2: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila, kaya parte yung ninduta, 100% gito sa akong ibati yun, wala gito siya.
3: So karon gimintin na lang
2: niyo? Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito akong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayong diferensya gito. Salamat.
1: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Set Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
8: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy, daghang katol-katol sa panit.
9: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
8: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
0: Radio Bagbag Ping Ping.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Day, nahinambam ka pa ba na itong salamita nga wala patay anak?
2: Yes, Dudong. Ngano ikaw, Dung, nahinamdamanin mo ang atong timsong?
1: Oo.
2: Mauni.

evening ni Shirley Marshall Niegas. Naglantaw sa tong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment official Facebook page. Ako ni pakusgan ni ako ang cellphone na kayahang brightness kay di ko kaklaro. Upat na kabok akong mata niya, di gihapon kaklaro. Kasi gyata ning basahon na inyo ha mga pa-love dial. Di rin ako ni basahon sa computer. Okay, di man ta magkasinabot sa akong cellphone kay usahay gagmay mangog kayo og litra. Ayan, maayong gabi ni Sweet Temptations Crispy Lechon. Nadiha asa ganito na pita murag Santiago. Kung makakaon ka sa iyang lechon, makalimot ka sa mungalan. Maayong gabi ni Inday Saladaga Rivera. Ayan, thank you for watching all the way from Kuwait. Ayan, mga kabagtin, sa mga nag-view sa itong Facebook Live karon. Ako na nang gimension din ha ang official Facebook page kung asat naka-live karon para sa mga entertainment programs sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ano siyang gitawag og BBC kay Baganyan Broadcasting Corporation. Dili lang siya entertainment program sa Radyo Bagting apan apil pod ang Bell FM. Ano siyang gitawag og BBC's Entertainment. Ayan, mayong gabi ni Inday Saladaga Rivera at Ate Chang. Magpa-love dial ko sa akong ex. Naasya din na sa pagadian karon. May ngalan si mong ex. Na-intriga ko ni ex. Nag-iingon nga sa akong program. Pwede mo magbalik. Pwede po nga mag-uli. Mag-ulag na ginawa hangtod sa hangtod. Ayan. Pa-love dial lang ko sa mga single mom, madam here. Yeah, watching from Dubai. Sakto bago na doon sa laga. Kabasaraw ako si mong comment ganyan din. Yung mga gidilit. Palav dial daw siya. Ah, karon ha, sa Dubai, dumagok bye-bye. And of course, good evening ni Sam Remitar. Ati Chang, maayong hapon. Maayong gabi. 6:14 naman sa gabi. So, maayong gabi. And of course, good evening sa mga naka-tune in karon sa DXBZ Radio Bagting 756. Maayong gabi ni Nestor Candy. Hi, Nestor Candy. Yes, maayag sa Buanga del Sur. I hope you're listening tonight. Bobby Pakaira, mayong gabi, Ate Chang. Yes, good evening, Ate Chang. Magpa-love dial ko sa akong uyab na siya sa Mahayag Zamboanga del Sur karon. Sa may mong uyab sa Amrimitar, dapat imo nang i-mention. If you really love that someone, dapat imo siyang i-mention. Kaya ako bitaw, masuko kung dili ko i-mention. Okay, abi pa lang, di ko love. Unless, nakay daghang love. Oh my God! Dagan kayong nag-comment. Raybel Abordo. Mayong hapon, Ate Chang. Yes, hello. Maadyong gabi. Unang luha, ma'am, para sa akong ex. Ow! Magyan. Unang luha. Pa-request, Ate Chang. Og unang luha. First, cry? Or first, here? Ayan, may gabi ni Liza. Liza, where are you? You are from Japan, third floor? Ariel Rivera. Oh, Rivera, no? Ariel Rivera. Ariel Vergara Mansiras Bahian. Ati Chang, maayong gabi. Yes, hello, maayong gabi. Kumusta si Ariel? Ati Chang, palov dayal day ko sa Mansiras family, Vergara family, sa pani Adlawan family, Bahian family, and of course sa Buntilaw family. Ang nagpalove dial si Ariel Manceras all the way from Sumpot, di Mataling, Zamboanga del Sur. Daghan kayong salamat sa pagbasa, Ate Chen. Yay! You're welcome! Basta kay mapas na kong basa.

panahon, Junab. Request lang po, Ate Cheng, or do you miss me too? Raybel Abordo. Sabi na yung mga lan, Rabel, Raybel? Basta kay Raybel. Para, char po, gamay. Inday sa Ladaga, Rivera. Adaoy, pananaw rana ni mo. Cellphone, Regina, siya. If you meet me in person, let's meet in person. Bengon jud ka nga. Mo gid ay. Dodz Lada, Ate Cheng, single dad ko for 3 years. Pwede mo request og kahapong nagdaan. Kahapon ning labay ra gid siya. Lagi Sam Remitar. Oh, shout out lagi. Ikaw, Sam or Sami? Sino ang tinuod? May dagang. Hey, hello, maadyong gabi. Kumusta man si May Mahay? Hello, dial ko Ate Cheng sa dagang family. Ganahan mag-uko ng akong background na ikatawa. Gusto ko nga mo katawa. Okay, all throughout the day. Kana bang exhausted ka? Di ka buhi ka? May na lang din sa love dial. Na-enhance akong love. Din sa love dial. Oh, makakatawa lang ko diri because of you, my listeners, my viewers, and so on and so forth. Ate Cheng, anong ga-English man ka, Ate Cheng? Gilang good, oy. Char-char lang good na. May mayong gabi sa naglantaw sa itong Facebook Live karon, Rosalie Insocondal. Nasya sa BBC's Entertainment. Ayan. Paglantaw po may diri sa BBC Entertainment. Wala, di nakabalo man notice. Mayong gabi, Ate Cheng, watching here sa Zamboanga City. Ayan, mayong gabi, kaninyong tanan, di na Zamboanga City. Di na ako basaho na yun sa ako ang contact number. Ayan, niya akong text me. And who are you, by the way, nga, text me ton ka. Oh, Kuya Juan. Ninita Rihidor. Wait, sabi, ako sa yung tiwason ni basa ang iyahang gi-comment kay magluod o niya, diba? Magpa-music para bata. Ayan, si Maymay Daga. Ah, okay, si Liza, all the way from Dinas. Dinas ang Buanga del Sur. So, sa ato pa, ka-barangay, kalungsod ay mo ni Bagting Bayang Tisete, Daryl Ayaay. Ay, taga-Dinas man ang siya. Alright, Maymay Daga, nga titsayang pull of dial ko sa Dagang Family, Tobiano Family, Sandingman Family, Lumabay Family, diri sa Dipaya Labangan, Arohado Family. Sa kupon nga kid, Maribel Arohado from Maymay Dagang. Thank you so much, Ate Cheng. Yes, you're welcome. Minita Rihidor na tingga, Ate Cheng. Palav dial ko ni Love May Joy, Johnny Boy Buendia. Sige, mention ko na sila langga. Langga, Minita Rihidor. O nga, naanapod ko diri. Ano ko, nagsaba-saba na ko karon. Karon pa ko nakabalik po. Okay, busy all day. Anagi na siya mga langga. Mga kabagting rather. Ayan, dito mo paglantaw sa BBC's Entertainment. O, naa si Rosalie Condal diri ao. Kamuray wala diri pagpa attendance check pod mo. Wapa kay kudad to o. Wapa kayo ang ako ang sayalan na ni akong headphone. Sige, oy, break sa ta. Kanang mga wala na basa din ha. Ay, unya na ng textmate natin. Unya na na. Sige. Pag-ibig na kaya. Pag-ibig kaya yan. Sige. Sa mga wala pa na basa na ako. Basahon ako na sa kong pagbalik pa music sa ta. Sige. Kanibas hindi. Ganahan mo ani. Pangitaon sa na ako itong nag-request di ato ganiyan.

Ayan. Nakita na nako. Katong mga sawi sa pag-ibig dyan. Para sa inyo, honey, katong request, asa man to siya, oy. Nagikapoy na kunog pangita. Asa man to. Basta kay ang iyang request kahapong nakdaan. Here's your request, my very own listener. Ayan. Daghana sa 15,000, oy. Stay tuned only here sa DXBZ Radio Bagting 756 with your Ate Chlang sa atong programa Love Diamonds Radio Bagting.

Pagmamahalan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Spirulina. Kauman ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenamet Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maukiling ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga nasuliran. 09 3

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 imedia. Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpalaki sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoodyo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Radyo Bagting.
8: Yes, we're back, mga kabagting, dinis atong pagpanag-uban sa atuang programang Love Dial with your Ate Chan. Ayan, it's 6:33, alas 6:33 sa kagabi. Ayan, din natin nato kalimutan ng itong mga kaigsonang mag-uuma niya sa kawakiran. Mga kaigsonan, ako kaunang kauban ako nag-uma. Ate Chan, kabalo, deka mag-uma. Oh, bisan pag ikaw kong naruhon. Ngani, ano bitaw ko? Oh, basta ka ng mga magbasak, magdaro, and everything. Kabalo ko, anak. Sa'yo, nana. Yan, mayang gabi, ganin yung tanan diha. I know everyone. Eh, charot lang. Paano po yung magdaro? Yung narong raso, ay alas 6:34. Mukhang ngit-ngit naman ron. So, ning pahuway na. Pero, sa ilang pagpahuway, ining kahuman, patuna o gabaw, na yun, nungway, ating tungway. Oh, kaya ko ang ginikanan karon nanugway pa ron. Pero ang nahibilin sa balay, aw, oh, anagyan mamina. And once again, thank you so much everyone for always supporting my program Love Dial every Tuesday until Friday. Hantod ta og mag-uban-uban ta. Dili man good ta mag-uban og Lunes kay naa na siya program sa ako ang time. So okay na, most probably ako rato. Ayan, mayang gabi ni Espinosa Onyot Agustina. Nag-comment po siya sa itong Facebook Live. Ano po mo sa BBC's Entertainment? May napod ko dito karon. Dito ko ninyo makaplagan. Ate Chay, advance Ansi, advanced graduation. Pohon, kaloyan si Kahitas. Ayan, Abdul Ngani, mayong gabi eh. Ati Cheng, mga ikuog, swertres, 9 PM, mutaya ko. Wala man dyan ko ikahatang ko, wala man ni anang ingon ana. Pero I'm sure, in a year, magawas ni siya nga number 756. 756 kilohertz sa dial sa inyong mga radyo. That's Radio Bagting. I-maintain na siya. Every year dyan na siya magawas. Ayan, mayong gabi ni Sabinay. Hello, Sabinay. Pwede mangayag number. Sige, 0909-102-0005. Kana ako ang number. Kana siya. I will give only that once, ha? Kaisa rayatag. Kanang kaisa, ngorag yun na siya. Di na angay balikon. Unsa pa may kuan rason nga nung balik-balikon pa man. Namora mang gihapon pasakitan. Ayan, request ko pag-ibig na kaya. Sige, ato ba ning kamutan kung ma-play pa ba nato ng pag-ibig na kaya. Ayan, may gabi ni Ochia Ruinalin. Thank you for watching. Ate Cheng, palabdayal ko sa kong family din sa Kanibungan Dumingag. Sa mga Ochia family, Yagum yung family watching here sa Quezon City. Pa-request og song. Kaba, anong ganahan man dyan mo aning kaba? Nakulbaan ba ka? Line pang request, mahal na mahal kita? Okay, hindi naman kita mahal. Warvin Tahoy Maninggo, yes, good evening. Thank you for watching. Yan, Roger De Los Reyes, all the way from Liluan, Bonifacio, Misamis, Occidental. Ati Cheng, palavdaya lang ko sa De Los Reyes family from Liluan, Ati Cheng. Yan, mayang gabi, kaninyong tanan. Kanang Liluan, kagi ko din ha, kayong kanang mado din may Gusamis or Roqueta. O man na ka tong karsada, bitaw din ang musiging tuktoyo, habwa lagi. Basta kay habwa, wow na to. Luigi Kuahaw, Ati Cheng, but shout out naman dyan. I am from Tandu Buay, San Pablo. Wala ba'y magpa-advise din ha sa inyo ang mga problema sa gugma? Nagpaabot na dyan ko ay kaganahan ko nga na ako'y kanang advice-an sa mga gugma-gugma. Ay, naa, di ay to. Wala siya naminaw. Pero I think naglantaw siya siguro karon. Oh, kanang she is building. She is. Ay, babae man. She is building a man for another woman. Wala. Ikaw sabi na, eh, dyan paging gihulma ni mo siya, gigastuhan ni mo siya, nag-invest ka. Kanya pagkahuman, aturaday siya sa lain. Diba ang sakit-sakit naman dyan? Sakit naman yan. Amna dapita kay amuan ang dasmagan. Asa do dapita ang kaon, abig asa dapita po. May gabi ni Honey Love Mangilin, Ati Cheng. Yes, hello, mayong gabi. Palav dial ko ni Mama Delia Toledo, Lira Melody Labajo, Toledo Rizal Jane Talan, Flores Calono, Danilin Salatorio, Salonoy, Leia Daguman. Salamat kayo, Ati Cheng. Yes, you're welcome. And of course, Ninsil Dabiga Saklagon from... Wow, dato, tutukan, Dumingag sa Wagral Sur. Ayan, may gabi, kaninyong tanan din na sa dato, tutukan. Nakanha ko din sa una, taman ra ko sa tramline. Diba, na'y tramline din na ka ng Daplin, ana, Daplin, dool siya ng suba, bitaw din ang dako kayo sa tanan. P1? Ito'y ngalan ng lugar ay P1 or Ikwan? Basta ka diha nga lugar. Judeta Hubayan from Borongan, Eastern Samar. Sorry, jika ayudugay ka ay ko nakabasa because nag-ads pa man good ko kaganihan. I need to play the advertisement. Yan. Pasensya sa lahat dyan. Algini sa Dagang Baklaan. Mayng gabi eh. Si... Ati Cheng, request day ko og song nga sa lawahan. Kani nga sa lawahan, if si Bern Marzan, Bern Ben, kung siya ang na... kanta available siya. Ayan. Maying gabi ni Roger De Los Reyes. Good evening, Ate Chang. Palove dial ko sa De Los Reyes. Ah, nabasa na dahil na ako. Ay, daghan kayong salamat kaninyong tanan sa mga naglantaw sa akong Facebook Live. And of course, ako among hangyoon to sa ngalan anak ng like, share, and follow sa itong official Facebook page. Hindi na gini siya mailisan. BBC's Entertainment. Dagko siya nga letter BBC. Puro siya dagko. Apostrophe. Kanang mga bitog. Kama pero siya. Ito siya si babaw. So, ako lang i-emphasize. BBC apostrophe S. That's BBC's Entertainment. Okay. Ang mga entertainment program sa Radio Bagting o Bell FM diha na to i-live. So, mao na siya ting. Katawa na lang gitaan ni kay Mormang siya, the best medicine. Muna inyohang kanunay hinumduman from your Ate Cheng, the best medicine is to katawa. Stage on, mga kabagting, dinis atong bag, panag-uban sa itong programa Love Dial with your Ate Chang sa DXBZ Radio Bagting. Katong nag-request og unang luha, sige, here's yours, your unang luha. Radio Bagting!

0: Si Dina Masuhay niagi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niyan. Paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpadayon lang yan kung gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpadayon lang yan hapong kung gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Radyo Pagpili.

0: Radio Bonbon.
1: Yes, it's already 6:53. Alas ay, sigo tayo trash na sa kagabihon, mga kabagding. Niwala naman tayo igong oras sa itong pagpanaguban. Hantod na lamang ugma puhon. Yan, alas ay, hantod alas 7 sa gabi, mga kabagding. Ini sa ito ang programang Love Dial. Ugma puhon. Makauban na punta katong mga kanta nga wala na play karon kasi ugma puhon at ma-play. Pa-early lang. Sa iyo lang og tune in or lantaw sa ato ang Facebook Live sa BBC's Entertainment. Samtang sa dili pa, mga kabagding, good evening ni Wena Colango Marcelo all the way from Pabina, Zamboanga del Sur. At it's siya yung Love Dial ko sa Colango family. O sa akong Papa Dodo Colango, Mama Carmen Colango, sa may baya-baya Tabina, Zamboanga del Sur. Gika ni Tata Colango diri sa Manila. Request kong song at it's siya yung Closer You and I by Renz Verano. Salamat. Masinog mapuhon, ma-play na to na ha. Pasensya na gid kayo sa mga song na wala na to na play. And of course, si Blade Mir na naglantaw karon at it's time Love Dial ko sa akong papa na naghigda-higda diri karon. Request lang kong song Esperanza. Huwag mapuhon, Blade Mir, ato na ang ma-play ha. Just early lang, mag-start tag alas 5, santo de alas 7 sa gabi sa ito ang programa. Alas 7 human, kaya na po may last song akong i-play karon. Pero manamilit na gyud ko karon. Nagyod magpapugong si Ate Chang na manamilit na dyan. Sige. Isa ka na akong gingon sa inyo ha. Nga, laughter is the best medicine. Katawa kita sa kanina. Hantod na lamang huwag mapuhon. This is your Ate Chang. Your Mrs. Alright.

0: sa pagadian. DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo maraming ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hindi. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rise Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na po at tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. At dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,

0: At syempre pa mga kaibigan, ang adibo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sang dako man po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Hello? Hello po, ano pong pangalan po ninyo?
1: Jonas po.
0: Jonas. Okay. Taga saan po si Tatay Jonas?
1: Taga Balanga, Bataan po.
0: Balanga, Bataan. Okay po. Wait lang po ah. Tatay Jonas ng Balanga, Bataan. Okay po. Ilang taon na po?
1: 57 po, sir.
0: 57. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay Jonas?
1: Matagal na po. Naka 80 bucks na nga ako eh.
0: Wow. Okay po. Tatay Jonas, ano po yung mga naitulong po sa inyong pagbabago ng ating po namang rice coffee, Tatay Jonas?
1: Okay naman po, kahit pa paano, nakakakilos pa.
0: Nakakilos pa, okay. Ano po yung mga dati po ninyong karamdaman na iniinda po noong hindi pa po
1: kayo? Marami akong karamdaman. Ako, may diabetes ako, mayroon pa akong mga gout. Mm-mm. Namamalit mga gout po.
0: Okay po. Ano yun? Kapag kayo po yung inaatake ng gout, hindi po kayo nakakalakad?
1: Hindi, nakakalakad naman po. Kaya lang namamanhid lang.
0: Namamanhid lang. Okay po. Pero naapektuhan po yung ano po ninyo? Naapektuhan po yung paglakad po ninyo niyan, syempre.
1: Hindi naman. Minsan masakit lang. Kaya lang tinitiis ko lang.
0: Tinitiis niyo lang po. Okay po. So ngayon po, Tatay Jonas, naging okay na po yun. Okay na ngayon.
1: Okay naman po ngayon. Okay na, sir.
0: Okay naman po. Tatay, nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon?
1: Minsan, nakakatatlo, apat.
0: Tatlo o apat?
1: Opo.
0: Yes. Dahil po sa sarap din ang ating rice coffee, di ba?
1: Oo, masarap naman siya eh. At saka parang nakakatulong naman din sa akin kahit paano lumalakas ako.
0: Lumalakas po kayo. So, patuloy niyo po ba itong iinumin, Tatay Jonas?
1: Oo, palagi nga ako namimili sa Drugs Pharmacy.
0: Saan po kayo namimili?
1: Sa Mark Pharmacy sa Balanga.
0: Mark Pharmacy sa Balanga. Very good po.
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po sa inyo, Tatay Jonas. At sana po ay pagpatuloy po ninyo. Bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Marami na iinom dito. Ate ko. Sa mga pamangkin ko.
0: Okay po. Lahat na po pala ng pamilya umiinom na po ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Ano po yung masasabi
1: maganda
0: po
1: ninyo? Maganda naman siya. Maganda naman.
0: Opo. Ano po yung masasabi niyo sa mga hindi pa nainom ng ating rice coffee, Tatay Jonas?
1: Ito, marami sila namimili rito.
0: Marami po kayo dyan.
1: Opo.
0: Opo. Maraming salamat po, Tatay Jonas. At mabuhay po kayo. God bless po, Tatay.
1: O, sige po. God bless din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po, Tatay. Salamat.
1: Bye-bye po. Salamat. Thank you.

Kaibigan, kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po sa ating bulan. 269-623 yung ating bulamang numerong pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating balatutunan, mga kaibigan, kung may mga nais po kayong ibahaging kwento dito po naman sa ating programa, tawag nyo po yan, 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3, mga kaibigan, yung ating bulamang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating balatutunan, mga kaibigan.

Kwento ang kalusugan po tayo mga kaibigan. Hatid po naman ang atin po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At yung atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 mga kaibigan.

0: Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Hello po? Hello? Hello? Hello po? Hello?
1: Hello?
0: Ayun, hello, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Mary Ann po.
0: Mary Ann. Okay, Nanay Mary Ann, taga saan po kayo?
1: Sa ano po, sa Duero, Bohol.
0: Duero, Bohol. Okay po. Okay po, Nanay. Opo. Ilang taon na po si Nanay Mary Ann?
1: 47 po.
0: 47. Nanay, umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa po. Kaya po ako tumawag kagabi po.
0: Kagabi. Opo.
1: Opo. Tatanong lang po sana ako kung saan po pwede bumili dito sa parting Bohol.
0: Sa party po ng Bohol. Okay po. Diyan po sa Bohol, Nanay. Nanay Mary Ann. Pwede po tayo makabili po ng ating rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1+1. Diyan po sa Carmen, Calape, Dagohoy, San Miguel, Sagbayan, Poblasyon Ubay, Inabanga, Pilar, Luon, Hagna, Tubigon, Ubay, Tagbilaran City. Saan po kayo malapit?
1: Sa ano po? Ang malapit po namin is Hagna.
0: Hagna. Okay po. Malapit po kayo sa Hagna. Diyan po sa Hagna Community Pharmacy. And sa Manol Pharmacy po tayo pwedeng makabili ng ating rice coffee, Nanay.
1: Opo.
0: Doon po tayo pwedeng makabili ng ating rice coffee, Nanay Mary Ann, sa Hagna. Pwede po kayong magtanong-tanong doon sa mga butika po doon. Particular po sa Hagna Community Pharmacy and then sa Manol Pharmacy. Alam niyo po ba 'yon? Nanay.
1: Po.
0: Alam niyo po ba yung mga pharmacy na 'yon?
1: Opo.
0: Alam niyo po 'yon. Okay po. O doon po kayo pumunta. Opo.
1: Dali po, putol-putol.
0: Hello po?
1: Hello?
0: Yes po, Nanay. Hello? Sa Manol Pharmacy, saka sa Hagna Community Pharmacy, available po yung ating rice coffee, Nanay.
1: Opo, susubukan ko po. Kasi po, gabi-gabi po ako nakikinig po sa inyo. Yan po ang inaabangan ko.
0: Salamat po. At naririnig niyo po ba yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee?
1: Opo, kaya po ako tumawag at para susubukan ko kung ano talaga ang ano po.
0: Tama po yon. At para po naman makapagsimula na po kayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. Nanay, sa pag-iinom po, Nanay Mary Ann, ha, ng ating rice coffee, dapat po tuloy-tuloy kasi doon po natin makukuha yung kagalingan po naman ng ating produkto kapag tuloy-tuloy po nating iinumin. Dapat po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Huwag po natin puputulin kasi doon po sa tuloy-tuloy na yun na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon natin po yun makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: Basta araw-arawin lang po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Araw-araw lang po yung dapat pag-iinom po natin. Dalawa hanggang tatlong sachet po ng ating rice coffee. Nakakita na po kayo ng ating rice coffee, Nanay?
1: Hindi pa po. Naano ko lang, naririnig ko lang sa radyo kung anong color, anong itsura, gano'n.
0: Yes, yung spelling po, R-I-S-E po, Nanay, ha? Kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Tandaan niyo po yun para hindi kayo magkamali. Kung pwede nga isulat po natin, isulat natin para hindi tayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee at hindi masayang po yung ating pera. Yun po yung, yun po yung iinumin natin, 2 hanggang 3 sachet ng ating rice coffee sa araw-araw. Yan po yung pinaka-the best. Pero po, kahit po ilan, basta po meron kayong iniinom na rice coffee sa araw-araw, wala pong problema yon. Kahit anong oras po, Nanay, kumain na kayo o hindi pa kayo kumakain, may laman o wala yung ating tiyan, pwede po kayong uminom ng ating rice coffee kasi wala po itong side effect, wala po itong overdose dahil herbal po yung ating produkto. So wala pong problema. Kung halimbawa, Nanay, na matamis po para sa inyo yung ating rice coffee, dagdagan nyo lang ng tubig para po sa saktong timpla po ninyo, Nanay. At hindi naman po kasi hindi naman po asukal ang nagpapatamis po sa ating rice coffee. Kaya po wala pong problema dun sa may mga mataas na blood sugar level. Okay lang po yun.

0: Stevia po yung nagpapatamis po doon. Stevia.
1: Ah.
0: Oh, kaya wala pong problema. Wala pong problema doon sa mga mataas yung blood sugar level, yung may mga diabetes. Hindi po yun problema. Kasi ang nagpapatamis po sa atin po ng mga rice coffee ay hindi naman po asukal, kundi stevia. Sabi po sa pag-aaral, ang stevia daw po nanay ay 100 hanggang 200 beses mas matamis kesa po naman sa ordinaryong asukal, pero hindi po ito nakakapagpataas ng blood sugar level po natin.
1: Okay po.
0: Kaya po okay lang po. Kahit po ilan yung mainom po natin sa isang araw, wala pong problema doon.
1: Opo.
0: Okay po, nanay.
1: Opo.
0: O, Nanay Marian, balitaan nyo na lang po ako kapag nakabili na po kayo dyan sa Hagna. Again, makakabili tayo sa Hagna, dyan po sa Hagna Community Pharmacy at sa Manol Pharmacy. Lahat po yan sa Hagna, Bohol. Malapit lang po ba yun sa inyo? Mga ilang oras yung biyahe?
1: Malapit lang po, mga 12 kilometers. Kapitbayan po namin.
0: Kapitbayan. So, malapit lang talaga.
1: Opo.
0: Thank you very much po, nanay. Nanay, maraming salamat po, ha. Balitaan nyo ako, nanay, ha. Tawagin nyo ako kapag kayo po nakabili na ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Sige po.
0: Bye-bye po, nanay. God bless po.
1: Bye-bye.
0: Salamat po sa inyo. Maraming salamat.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa atin po naman pala dudunan mga kaibigan.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang umaga po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Jaime de la Cruz po, dito sa Palawan, Puerto Princesa.
0: Puerto Princesa, Palawan. Hello po naman sa mga taga-Palawan. Tatay Jaime, ilang taon na po kayo?
1: 70 na po.
0: 70? Batang-bata. Batang-bata. Tatay Jaime, kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee po?
1: Yung nga po, lagi kong inaanap kung saan, inaanap ko, di ko makita. Napapangyay ka lagi ang programa mo sa gabi.
0: Salamat po, Tatay Jaime. Sa Palawan, Puerto Princesa, Palawan, natanong nyo na po ba dyan yung mga butika sa inyo?
1: Oo nga po, tinanong ko na. Wala iba naman ang binigay sa akin. Tarasara naman na
0: hindi po yun. Hindi po yun. Sige po, Tatay, at tatanungin po natin yung ating mga deliveries. Kung saan nandun yung ating po namang rice coffee, dyan po sa Palawan. Sige po, at tanungin natin. At kung sakali naman po, sabihin natin na malagyan na po dyan sa inyo para makapagsimula na po kayo sa pagiinom ng ating rice coffee, Tatay.
1: Oo nga po.
0: Yes, opo. Tatay, meron po ba kayong iniinang aramdaman? Masayahin po si Tatay. Napakaganda ng ngiti po ninyo. Tatay,
1: may diabetes po kami, mag-asawa.
0: May diabetes po kayo. Mataas yung blood sugar.
1: Tapos high blood pa po.
0: High blood, opo. Tatay, may mga maintenance po ba kayo na iniinom?
1: Opo, marami. Okay. Nagkukunan ako sa kainom ng mga gamot.
0: Tama nga po. Tatay, kailangan nyo na po talagang magsimulang uminom ng ating rice coffee. Isabay nyo po dyan sa mga gamot na iniinom po ninyo yung ating po namang rice coffee dahil makakatulong po ito sa inyo. Malaki po yung maitutulong nito sa inyo po namang kalusugan. So, ganito po, Tatay. Kung sakaling wala pa, pwede kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Pansamantala. Pero sasabihin ko na po ito sa ating mga deliveries. Nang sa gayon ay... malagyan na po dyan sa inyo ng ating rice coffee, Tatay.
1: Opo, opo.
0: Okay po, pansamantala, pwede kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
1: Opo, opo.
0: Okay. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, Tatay?
1: Wala pa po eh.
0: O, Tatay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, gagabayan ko po kayo para hindi kayo magkamali. Ang ating po namang rice coffee ay nasa kulay gintong dilaw na karton.
1: Apo.
0: Apo, nasa kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay R-I-S-E. Kasi po, hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Tandaan niyo po yun, Tatay.
1: Apo.
0: Okay po. Tapos, dyan po sa karton na yan, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Isa po yan sa mga sangkap ng ating po namang rice coffee, which is buwa mera. And meron pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung titingnan po ninyo pag kayo po bibili po ng ating rice coffee para tama po yung produktong mabibili po ninyo para hindi po kayo magkamali at hindi masayang yung inyo po namang pera.
1: Apo, apo.
0: Okay po. Ganito po, Tatay. Ano po, kapag nakabili na kayo, may nabili po kayo dyan sa Palawan or di kaya nakabili po kayo sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada, balitaan niyo po ako. Tawagan niyo po akong muli. At para po naman kung sakaling wala pa talaga, nalibot niyo na yung mga butika dyan sa inyo at wala pa, sasabihin po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po dyan sa inyo.
1: Apa.
0: Tatay Jaime, maraming salamat po sa inyo. Nakakahawa po yung saya po ninyo, Tatay. Thank you very much po. Apo. Panatilihin niyo po 'yan, Tatay, at marami kayong mahahawa diyan po sa ngiti po ninyo at sa tawa po ninyo. Tatay, maraming salamat. God bless po. Mag-iingat po kayo. Aasahan ko po yung tawag niyo pong muli sa akin.
1: Okay, salamat din po.
0: God bless, Tatay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye po.
0: Mga kaibigan, si Tatay Jaime ng Puerto Princesa, Palawan! Nako, maraming salamat po sa mga taga-Palawan. Hello? Hello po naman sa inyong lahat dyan at hayaan po ninyo at itatanong ko po ah kung saan tayo pwede makabili ng ating po ng mga rice. Ang alam ko po kasi meron na po dyan sa Palawan. Ang alam ko po sa lahat ng mga butika dyan meron na po ng ating rice coffee. Ano po? Kaya lang wala pa lang wala pa sa akin yung listahan ng mga butika at alam ko ginagawa na po 'yan ng paraan ng ating po ng mga deliveries at sa lalong madaling panahon isi-send po 'yan sa atin para malaman po natin sa mga taga Puerto Princesa, sa mga taga Palawan ay malalaman po natin kung saan po tayo baka bibili po naman ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. At nakakatuwa lang dahil yung ating mga kababayan dyan sa Palawan ay nagsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. At sana po naman mga kaibigan, ano po sa inyo pong lahat na nakakarinig po naman ng ating programa, simulan niyo na po ang pag-iinom ng ating Rice Coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello po. Sino po sila? Hello?
2: Hello, sir.
0: Sino po sila? Ano pong pangalan? Hello po. Hello po. Hello? Ayan, wala. Tawagin natin mamayang gabi ulit. Anyway mga kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Kaya po naman, sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala. Ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radyo Magbating. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
5: Radyo Magbating. Oras, alas 7 y media. Radyo Magbating.
6: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati o kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
7: Papuig ayosir, kanang
2: magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya kapoy, kayo. Kaya nga, ni sulay ko, ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kaya nga, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Dahil palingki.
7: Agri na, palingki.
2: Oo, maligi ako liha.
7: Ano ang palingki? Ano mo na?
2: Mais.
7: Sikol. Yung ako ba huwag mo sa kanay, sa naminaw ka rin, sa yung disimula sa yung bati na nawala ay mong matapin sa panawas din sa itong doktor.
2: Katong pa makasulay yan eh, sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po niya ang inom. Mo'y gamit niya, kanang gikan sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan na pilit, pero may nakapalitan.
7: Siya pangalan na pala?
2: Soledad Rodriguez. Madaong Dagom.
7: Kulay daw?
2: 24.
8: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
10: Paragis Bilabila.
9: Paragis Bilabila.
11: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
12: Sana all.
11: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
13: Oh no!
11: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
14: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938-002-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran 0938-002-8888. Tawag na!
15: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
16: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyon ni siya, bagi niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
15: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
12: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!
13: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Dada, isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
17: Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gi 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
6: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran 0938002888. Tawag na.
0: Radio Bating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Radyo Magbating.
1: July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas sa mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat.
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule og karon. Himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
3: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Pila-Pila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato sa pag-atake ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. Maay na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diya ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Pila-Pila Herbal Coffee o Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para nimo. Ug suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: What's up, Lotto Philippines? Let's start manifesting the lucky vibes dahil simula na po ng 30 minutos nating bonding kasama ang buong Lotto Barkada. Sa mga nandito po ngayon sa PCSO Draw Corp, good evening po sa inyo. At syempre sa ating televiewers on IBC 13 and DATV, gayon din po sa ating followers on our live streaming channels, shoutout po sa inyo. Welcome to the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw. It's a happy Thursday, July 9, 2026. Handa na po ba kayong maglaro at manalo? Ilang sandali na lamang po ay bobolahin na natin ang mga winning numbers. At kung excited na po kayong maglaro at manalo, kami rin po ni Mari ay game na ng maghatid ng pa-premier. Right, Mari? Good evening.
1: That is absolutely right, Tan. And good evening din sa iyo. And of course, sa ating mga kalaro na nanonood sa atin mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Guys, take a break na muna sa inyong night routine and join us for the next 30 minutes. Tickets out, lucky seats activated, at volume up na ang inyong TV, cellphones, tablet o computer. Stay tuned na via IBC 13, DATV, and of course, on our official live streams on Facebook and YouTube. Sa mga newbie players, only ang chances dito kaya para sana all know more sa mga lucky winners. Make sure na may tickets kayo for all our games.
0: Pero siyempre, bago tayo maglaro, Mari, friendly reminder po muna tayo para sa mga lotto players natin. Una, 18 years old and above lamang po ang maaaring maglaro sa mga PCSO games. Pangalawa, kahit affordable po ang mga tickets, maglaro lamang po ng ayon sa inyong kakayanan. Let us all play smart, play safe, and play responsibly.
1: Alright, to kickstart our game time, let's welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. And here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
0: Every day, PCSO conducts pre-draw procedures to guarantee fair and equal chances of winning for all the Lotto players. Para po sa highlights ng activity kanina umaga, panoorin po natin ito. Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto Philippines, ready na ang mga papremyo. Kaya naman, maghanda ng mag-manifest ng panalo.
0: Let's get it on, Lotto fans. Tara na, let's play Lotto!

0: lot of players, let's start the game night with a bang! Unahin po natin ang multi-million jackpot ng Lotto 642. Wala po tayong jackpot winner last Tuesday, so tonight's Lotto 642 jackpot prize is 10 million pesos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Lotto 642. Lotto fans, 42 drawballs numbered 1 to 42 ang nasa loob ng ating draw machine. 6 lucky balls ang hintay nating piliin for the official Lotto 642 winning combination. Good luck, Lotto players! And the first number is 38. Paalala po sa lahat, huwag pong magpapaloko sa mga nagpapanggap na PCSO officials or employees at nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero. Scam po yan! Our second number is 29. Pagpabili ng lotto ticket, pirmahan agad ang likod nito. Kung ito po ay mawala man at manalo, ikaw lang ang maaaring makapag-claim ng iyong premyo. Our third number is 27. Exciting din ang mga consolation prizes dito sa Lotto 642. 1 million pesos ang premium pag-aatian ng mga players na makakakuha ng 4 winning numbers. The fourth number is 28. Kung 5 winning numbers ang nasa ticket ninyo, 1.1 million pesos ang premium pag-aatian. Ang Lotto 642 ay nagpapapremyo tuwing Martes, Webes at Sabado. The fifth number is 42. One more lucky number to complete our Lotto 642 winning combination para mapanalunan ang 10 million pesos jackpot. Sana po kayo na nga ang susunod na maging Lotto Millionario. And our sixth and final number is 2. Muli po, ang ating Lotto 642 winning numbers ngayong gabi ay 38, 29, 27, 28, 42, and 2 in any order for the jackpot prize of 10 million pesos, net of the agent's prize commission. Up next, get ready to win the Super Million Jackpot ng Super Lotto 649 after this break.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay iyo, sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto, iyo. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po, hindi na po kasi siya makatayo.
2: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo, nasa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po, salamat!
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8TV.
0: Narito na po ang isa pang inaabangang milyong papremyo. Wala po tayong jackpot winner noong Martes, kaya naman ang Super Lotto 649 jackpot natin ngayong gabi ay umabot na sa 63,053,297 pesos and 45 centavos, net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Super Lotto 649. Super Lotto players, ngayon naman po, 49 drawballs ang nasa loob ng ating draw machine na may mga numerong 1 to 49. We will be waiting for 6 lucky balls to complete our Super Million combination this Thursday evening. And the first number is 44. Ingatan po ang inyong lotto tickets. Huwag babasahin at huwag paplansyahin yan. Tandaan, kailangan mabasa ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. Our second number is 23. Aside sa jackpot prize, siguradong ma-enjoy ang consolation prizes ng Super Lotto. Pag naswerte yan ang tatlong nanalong numero, 50 pesos ang panalo ninyo. The third number is 21. Dito sa Super Lotto 649 game, 1.2 million pesos naman ang paghati ng mga players na nakakuha ng 4 winning numbers. At para po manalo, pwedeng ramble ang mga numero. The fourth number is 16. Sakali namang 5 winning numbers ang nasa ticket ninyo, 1.3 million pesos ang premium paghatian. Reminder sa our players, play smart, play safe, and play responsibly. The fifth number is 36. Lotto fans, kung dalawa o higit pa ang ating jackpot winners, hatiin equally ang jackpot prize sa bilang ng jackpot winners. Good luck, Super Lotto players! And for our sixth and final number, we have 10. Recapping the official Super Lotto winning numbers in any order, we have 44, 23, 21, 16, 36, and 10 for the jackpot prize of 63,053,297 pesos and 45 centavos, net of the agent's prize commission. Kaway-kaway po sa mga nanalo, the thrill is not over yet mga kalaro. Pero bago po tayo tumungo sa ating Digit Games, announcement po muna para sa ating mga suking Lotto fans. Naghahanap po ba kayo ng dagdag kita para sa inyong negosyo? O kaya naman nice po rin yung magsimula ng sariling negosyo? Aba, be a Suki Lotto sub-agent na!
4: Ang Suki Lotto ay isang PCSO authorized Lotto agent. Sa pamamagitan ng Suki Lotto POS device, maaari na kayong magbenta ng legit PCSO Lotto tickets sa inyong lugar. Bilang isang Suki Lotto sub-agent, hindi lamang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng Lotto para sa inyong mga customer. Magkakaroon din kayo ng pagkakataong mapalago ang inyong negosyo sa pamamagitan ng pagbibenta ng Lotto.
0: Mas maraming customer, mas maraming kita, syempre, mas maraming opportunities. So what are you waiting for? Tumawag o mag-message na sa mga numerong nakikita ninyo sa inyong mga screen para magtanong at mag-apply. Be a Suki Lotto sub-agent now!
4: Alright! Game time ulit tayo sa lumalaking 6

0: Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: For the past 20 hours, you are listening to the XBZ 756, Ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 Ang Radyo Bagti is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 Ang Radyo Bagti is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting. Radyo

0: mga higala. Nasayod ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili lang tambal sa mga pamaul ug panuhot.
1: Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
0: Tambal usab kini alang sa sakit sa ngipon,
1: pagbutang ug bilabila sa gapas, ug isuk-suk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon.
0: Maayo usab kini sa mga dunay kuto. Butangi og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo ug makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod gisagulan kini og daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butika. Apili pud og palit og Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik nga panglawas. Sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa.
1: Ginama sa GFMQ Marketing.
2: Alarat, my love! Mangutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
3: Dili!
2: Puslan lang way nagmahal, may pamatay!
4: RMN Production Center! Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon! Budbud o pipinka!
2: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal? Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanan!
5: Pwede ko! No. Banda!
2: Bati asa ni mong naong huilak. May oy! Masakang sa tadino!
5: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
2: Gikan ka ron! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo!
2: Silan ko!
6: Imo na ko check ko. Pero, makasliyon ako. Gato na agad ka.
2: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
6: Bunso!
2: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
7: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
2: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
7: Jeko.

0: bod o bibingka.
1: Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Bod-bod o bibingka.
2: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
5: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdaon akong high blood, kaya taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kaya din rin ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod o ka baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
4: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tamong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: kumusta? Mayong buntag, mayong adlaw, mayong unto, mayong hapon, mayong gabi. Mayong pagyong kadlaw na itong tanan. Bueno mga higala, niya nasad ang inyong higalas kangina Ray Arellano o ba ni Lloyd Gabiara. Dini sa atong tulumanon, budbudo bibingka. Pansanili pa, shoutout time! Bueno mga higala, shoutout nga ito ni Doktora Genevieve Balaan sa Talisay, si Mr. Manuel and Vilma D. Diya sa Bourbon, Cebu, si Ray Urbuda o yung man ang Husay Family. Ikan sa itong BSI founder, bangag sa ilang wilay ko nila nga itong writer-director, OJ Kumpok Rakasa. Unya lain shout-out ko sa gato sa Toledo City. Sila si Reden Cabrera Kuring Patiga, si Bungkoy Raslas, Baslas, Baslas ba ni? Niya si Buning, gika ni Pedro Pungase, ang taong kanunay nagpungase ang kagawa po. Unya, diyaman sa Anfield Compound, si M.M. Bruno Mars, niya si Mupal, sani? Mupalbap o Boreal sa, uy, klaruha ni Pedro, ay, Mupal, Mupalbap o Boreal diya sa mga patay. Ah! Gika ni Pedro po nga si natin, commissioning na, spondraria. Pwede, okay ka lang. Sanili pa, padayo na ato sa hinumduman ang nangagi. Atong minumduman nga gusto ni Bugart nga siya'y mutago sa kwarta nga kita nila sa gipabayran nila nga ayuda. Pero wa mo sugot si Lalat kay basino niya maparihan niya sa cellphone nga tin-tin-tin. Dito na silang tanan sa sikat nga resort diha sa Medellin mag-abot o magpalabay sa kagabihon diha sa Turbillas Beach Resort. Okay, diha gikumusta dayon sila sa atong bida nga si Diego o gidapit sa panihapon. Pero ang kanahan nga Bugart naligos dagat. Ingon nining nahitabo. May kala, niya dahil ay sumpan nga itong sugilanon. Bot-bot, bot-bot, oh, bibingka! Bibingka.
1: Delikado, Bugart, oy!
2: Huh?
1: Ulo?
2: Wow, kanitong dagat!
1: Langoy lang, oy pa!
2: Dagat!
1: Ah, iga!
3: Dagat ko nyo!
1: Ala! Ha? Oh,
2: ay, sa...
1: Ala!
2: Tama!
3: Ala!
1: Bugay!
3: Ala! Nonod may dito, Bugay!
4: Kung sa'yo dito, Bugay, Nonoy!
1: Ha? Ala? Si Bugay pa? Malubos? Ah, pasang din ang maldito, oy!
4: Ayaw, ayaw, hindi namin mo! Akong tabangon! Ops!
1: Ha?
3: Ala! Iwan si Kuya Chico maldito, ay!
1: Pesigaw! Pasang din ang tawanan ng Pesigaw!
3: Pag-amping!
1: Masay na itabog! Ay! Ay! Ibang oyan, boy! Ibang oyan, kung maldito! Natarawa! Nasunahan na rin! Nagkapa-kapa! Namurang balumos ko na! At wala na yun dito, tapanga!
3: Ha? Ako, cute! Hindi man ko makamahong mulangoy!
1: Bangag sa ilong!

0: tinggiku. Tawang!
1: Doa na kabungan!
0: Tawang!
1: Luasul tika!
0: Malumus! Malumus na ko! Flap!
1: Flap! Nagunita ang nako imong buhok! Hunkuli!
0: Agroy! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay!
1: Langoy tito sa may bayo, dali!
0: Buhay, buhay! Buhay ako! Buhay ako! Sakit, sakit!
1: Tang-tang nagunani mo akong kamot sa imong buhok! Tawag lang, dak!
0: Itong gagawin mong tiils, bas?
1: Matugkad na ako!
0: Ah, bisa mong bubo ka? Tugkad gini mo!
1: Sa ato pa!
0: Nagbarog na magaling ko!
1: Giling ay tinuod na nalumbos ka!
0: Ah! Baya, saan? Kapasan ko sa kong acting, Jigo?
1: No, okay. Ay, nagtama ka ng nagway, Jigo. Bugato, nagtama ka ng nagway ka! Uy!
0: Uy! Baya, ang langgang tabihan! Daan si Babaw, naglapad-lapad!
2: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
1: Hindi pa mangyo ng langgama, oy. Isang nasa dagat.
0: Bangad sa ilong.
3: Medigo! Ay, gibiyan ang magod ni mo. Maldito siga si Bugay.
1: Sus, di man itinuod na nulumus ang kanahan. Di man tinuod.
3: Ako sa di ay? At kakanahan ba di ay, oy?
4: Atik-atik na di ay maldito, Bugay.
3: Ha? Ipasag na raw ito ni mong maldito. Kuntra ito na tao. Limot yang ipang itsa ta sa una dito sa dagat. O di ikaw, bunog kayo ka ito sa una.
1: Bisan pagkaaway na ito siya bay nunoy. Pero kay nga naa siya sa peligro. May katakos guta sa pagluwas. Luwasong yun na ito.
5: O nakadahay kayo ko ni mo, Jeko. Putli ka gino kasing-kasing. Buotan ka gino. Hiyas nga talag sao na lang karon. Guwapo ka gid alang nako, Checo.
6: Koy sayo.
1: Takla.
7: Unsay sunod nga mahitabo?
8: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
9: Usay mong kasinatian sir?
10: Tatinood lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank messenger ko. Biyahe ko mati ito tagom. Kada adlaw gyud na sa panahon nga ulan init masugatan ako. Maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito masugatan, biyay mati ito tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaloy sa Diyos, mawala yun akong paminhod sa akong kalawasan.
8: Si Dodong Joseph, nag-awag-usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
10: Sa bila-bila haplas yun, kay mauna makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bila-bila. Barato ra. Haplas bila-bila. Tinood yun. Ako nasinati na ako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila yun. Nga haplas yun. Bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dodong.
8: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kinigi nama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mugrabi kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
6: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik o palit sa tuwang Pragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Tanarawan ko andong, kanira yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
6: Ikapila man mo si Imnon?
11: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
6: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Pragis?
11: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanawra ko ng kuwan sa kong sa kuwan o, jabiti. Kani o, oh. Pero nagbintin lang ko, wag yung kumubiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun garon. Eh parang, way problema.
6: Haplas, nagagamit ka haplas sa nay?
11: Haplas niya. Haplas sa Pragis, nagamit ko. Susi madagsaan.
6: Taga-asa?
11: Takan, upper limatok.
6: Unsay maingon na to sa atoang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw ka kun.
11: Kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Pragis. Kay ako na ulian yun ko.
8: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Pragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Pragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Pragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Pragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
12: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun, buspad to siya karon may nakayo.
6: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
12: 11.7.
6: Karon?
12: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud no, result.
6: Aning baba,
12: baba na. Gikan mong kudiha.
6: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
12: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og Bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud yapon.
6: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
12: Evangeline Caniete.
6: Simong
12: bana Amado Caniete.
8: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Pragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
14: Oh, ang tudning mga orasa. Maya, uy rabuyag. Wa pa magkubati

0: sa dihang dito kami sud sa langob.
1: Dinhi lang una ito magpalapay. Samtang daotan pa ang panahon sa gawas. Nagkulog ka? Nga no?
2: Lain kayo akong gibate.
1: Di ka ni... Taas kayong imong hilanan?
2: Tugno kayo ko.
1: Oh, wala ba ko'y tagtampal? Uway kahoy nga uga din hisod sa langob. Aron makamugna tag kayo, aron ka mainitan.
2: Tugno na kayo.
1: Marag may sulit na pang imong mata. Ginoo ko. Sa may ako buhaton. Daotan ang panahon. Og may kibati pagit siya. Pero nagtumis lang ko. Kagitrapo ko man niya ang ako nastar. Masa pagit niya. May kuray na kit siya. May samutan niya pagpangulog. Sir. Sir, gaksan ta ka ha. Mapatong ko ni mo, sir. Aron mawag ni mong pagpangulog. Bahala na. Gaksan ako siya. Mapatong ko. Marilakik mi kahit ang imong tunga. Kakahiin.
2: Sakop ko ko tayo. Sige na. Arminitan ko sa imong lawas. Maayo ko. Liyok lang.
1: Sige. Niao. Nga naman yung imong...
2: Sabi lang na, hanggang sa kubwa tayo. Ibagit ang iyong lawas at lawas. Sige na.
1: Ibagit
2: ka? Sige na. Please.
1: Sama ini. Anak, sir.
2: Tibuok ng lawas. Sige na, please.
1: Oh, di ay. Ni apa ko. Giyak ka ni mo.
0: Baya, kikilig kong naghandong sa matamis ka kagahapon na mo ni Anheng Maria Picat.
3: Uy. Nagbata ka pa ba, kula? Iuga sa'yo itang matuog kay sa'yo itang mungigan. Katuog na Lord Turo, ay pagpagayas mo ko.
0: Ay, yun na, paragot. Kinsabay amo na itong duha, Hercules.
3: Ikaw, Lord Turo.
0: Ako sumagugahi imong tingog. Ngano ako may imong gibandaran, ha?
3: Sorry kayo, Lord Turo, ha? Nadala ko sa kong emosyon. Concern lang ko sa iyong palawas, Lord Turo.
0: Concern sa imong mata?
3: Usaman, Lord Turo, ganahan kang masayaan ka na ko. Haroon magatog kagtarong, ganahan ka.
0: Abaya, siging upir anang masahiri mo. Ngamura magtunlos mata ng kamot mo. Di, yun ang kanots, buko-buko na ko. Mura lang yun ang nagahapuhap. Lakatog na dito, Hercules, katog na.
3: Sige, bye.
0: Concern ko no siya na ko. Baya, ni Hercules. Anheng Maria Picat, kung di kabalik ko pa lang ang kagahapon, kung di kabalik

0: Law mo naman ang kagabiun. Kitang lang siguro ang nagmatatakla.
1: Unsaon. Lingaw mo kod kaayo kang ikasulti, Jeko. Diligyo ko doon kaon.
0: Ako kung makita ko ang imong pahiyom, di yun ko bati og duka. Murag mukurog pirmi ang akong dugan. Hala, hala.
1: Oh, hala.
0: Mikurog ang yuta.
1: Linog! Linog, Jeko!
0: Mikakos ka lang ako! Yes!
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon.
3: Kay dati mga good sir, ang communication dili normal, din nag-take atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit itutok sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa DBT ba, marag makapool gani, kaya maghila ba, kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag-inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag-inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginigamit po ko sa inyo hanga plaster nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa siil, kanang magpula-pula. Bitaw sir, nga pagkutkutun ganun kay magtubig. Inaplasan na ako, pag-aplas na ko atos, nagkuan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
2: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal o pagbawas o problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon.
1: Bon ug bibingka.
0: Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
2: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Tuno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
5: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis, ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At kung sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, di mo kalit na pulo ko, ginagmayra ba, di mo napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
6: So, nakita rin mo nga, proven and tested yun ang kaibigtibos?
5: Yes, yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
4: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
7: Radio Magbati.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:01.

0: 먹디.
1: Yan mo to yung mga kalambuan o gamo ay gamit po sub gayo lagi kanang mga bihikulo mga kabagting o kabalkada aron nga dali pod nga makaadto sa mga destinasyon o gadiin na amo ba sugod na day okay yan ita sa uban pa nga mga angang sayra na to gikan sa Bibisunod Center kay mga residente sa barangay Gubang nakapahimulos na libreng serbisyo alang sa masa. Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyet Lirazan.
2: BBC Live Report.
3: Nakapahimulos ang mga residente sa barangay Gubang, Pagadian City sa nagkalain-laing libreng serbisyo pinagi sa libreng serbisyo alang sa masa kon ELSAM programa nga gipangunahan ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko uban sa nagkadayang opisyal. Lakip sa mga serbisyong gihatag ang libreng medical o dental consultation, tambal, birth certificate processing, veterinary services, social services, tabang sa PhilHealth o national ID registration, feeding program, educational assistance o employment assistance. Kabahin kini sa padayon nga programa sa administrasyon ni Pagadian City Mayor Samico aron maduol ang mga batakang serbisyo sa katawhan o mas daghang residente ang makabenepisyo sa mga programa sa lokal nga panggamhanan. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazana sa BelFM o Radio Bagting 106.0
1: Radio Bagbating. Ayan sa mga barangay nga wala pa nagtuan, paghulat-hulat lang sa inyong schedule mga kabagting kabalkadas kay matuyukan rin gihapon mo sa mga programa gikan sa City Government of Pagadian. Diin sa laing bahin na sa mga kabagting kabalkadas, mga roundup na sa mga balita. Human sa pipila ka mga pahinomdom sa standby lamang mga kabagting kabalkadas. Oras sa 5:22.
2: 106.0 Radio Magbating.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
7: Namang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga kanang murag perminti ko madunlan ni kaon. Magpa-check up na ko, mao na dayon to na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take katong seed panyawan capsule. Di karon dili na kay kumagpalpitate ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
6: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware, let's build together.

0: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Nagharaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsikog kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
5: Sana
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong baligon, aron mag kuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na 106.2
8: FM Rock Radio Magbating
4: Maligtang mga kabagting o kabalkada sa round 2 na sa itong pagpanag-uban dini sa CBN sa Radyo Bagting o Bell FM. Nagpalo yun ini nga itong tulumanon o uban di ay sa pahimangno. Doon ay gipadangat di rin nga pahibalo. Doon ay nakakatakda nga power interruption karong July 16. Sunod simana pa ni July 16 and 23. Alas 9 sa buntag o nga ingon man nausnos alas 5 ang takna sa hapon. Og kini ang mga areas nga apektado ang tibok barangays Lala, Lapidian, Makasing, Bulawan, Gubang, Gubak, Lower Sibatang, Diburok, Laswerte, Dampalan, Lourdes, Luzon Valley, Pagadian City including entire barangay Sanangan-Nangan, Tigbaw and barangay Kugunan and Duburan, Labangan, Zamboanga del Sur. Naaron sa pag-facilitate sa paghulip sa mga nangagabok na nga mga poste o pag-relocate sa mga poste usab nga napektuhan gumikan sa road widening o clearing sa mga habog nagtag-as na nga mga tanom na niadto na sa power lines. So, kana siya karon pa man ang July 16 o ang July 23 kabagting o kabalkada. So, duha kaadlaw pero managlahi o kaniwitang duha ang managlahig pizza. Muna siya mga kabagting o kabalkadas. Ang inyuhang lauman. Okay, kay alas 5.32 na dinis nung pagpanaguman. Nag-abag usap din nga itong tulaman noon ang Vitron Vitamins Plus Iron. Kung galing kamodiya mga ginikanan ang inyong mga kabataan, ulang na dyan kaayon na siya o tinguha nga wano'y ganas pagtuon o diba ka, wano'y ganas pagkaon. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan ng maing vitamina, aram mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batanon ng maing edad na. Tangon kay ang Vitron Vitamins Plus Iron para sa puya nga 0 to 11 months Vitron drops. Para sa mga nag-edad 1 to 12 years old Vitron syrup o Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. O gakinigin naman sa RSB Trading, FDA approved, og mapalit sa nagkanibutig ang pharmacia sa inyong mga dapit. 106.3 Bell FM. Radio Magbating. Sanbay na mga kabagting o kabalkada sa mga nalaytog tune in. Gika sa 106.3 Bell FM o 756 dial sa inyong mga radio. Among page nga gigamit na mo na ni ang amuanag yung magagamiton kabagting o kabalkada sa ang Radio Bagting News o gingman na BBC's Entertainment. Yan. Pwede na mo diha nga makapaminaw o diba ka i-download sa Play Store ang Radyo Bagting app para makapaminaw mo sa AM o FM mga kabagting o kabalkadas. Sige, alas 5.33, aniyan na ang bulyan sa mga balita. Round up na kini sa mga kasayuran. Ikan sa nagkada yung mga rehiyon. Balita, accomplishment, lakip na sa mga panghitabo. Gikan sa mga sikbit nga napit o mismong dinhi sa atong napit. Aniyan, unahon na to ang update. Gikan ni Bagting 17 Florence Zafima. Labot ni ining usaka nahitabong pagpamusil. Ingong construction worker gipusil patay sa suminot. Ang detalye sa mga balita ni Bagting 17 Florence Zafima. BBC
3: Live Report. Padayon karon nga nagpahigayon og bakuting investigasyon ang Suminot Municipal Police Station aron nga masuta ang naguna nga motibo sa pagpamusil nga resulta sa kamatayon sa usa ka construction worker nga nagpagidaron og 49 anyos nga nahitabo ang insidente sa may utlanan sa barangay Upper Sikpa og Tungawan Suminot sa Zamboanga del Sur nahitabo kini kagahapon sa buntag. Gingon nga nakadawat na lamang og taho ang Suminot Municipal Police Station na gikan sa nagpakabanang lumulupyo mahitungod sa mga insidente og diin na ilahagi lang kining girespondihan na kaban usab na itong higayon na ang mga personahe sa Rural Health Unit sa Suminot. Silang paghidangat, ilahang na abdan ang biktima nga nagbuyod na lamang dapis dalan nga wanay kinabuhi. Gingon nga sakay sa Honda XRM 125 ang nasangpit nga biktima gikan sa Tungawan Elementary School. Apan na kalit lamang matutpakini nga gipusil sa makadagang higayon sa wala usaba na ilhang sospitsado. Humay na sa krimen, dali usab kini nga ni si bata, paingon nga to sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Na-recover sa crime scene, ang tulo kakabahang sa 45 nga pistola, og lakip na usab ni ini ang single motor nga giyamaniho sa nasangpit nga biktima. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM o Grudge sa Bagting.
5: 106.7 Agad salamat sa maong mga kasayuran o gadiin na manginautan sa dugang pang mga investigasyon o ginanali usap nga kasulbaran sa nasangpit nga panghitabo mga kabagting o kabalkadas diya sa may Sumino. Ang dugang pang mga update o mga kasayuran gikan ni Bagting 29 at Cheryl Unyot Lirazan labot na ining upat ka mga minor di edad nga na missing sa Zamboanga City na rescue pero nana sa Zamboanga Sibugay. Motibo sa posibleng motibo sa maong pagkahanaw ining upat ka mga minor di edad posibleng human trafficking. And ang detalye sa report atong Siren
8: BBC Live Report.
9: Na-rescue sa APL Zamboanga Sibugay ang upat ka mga minor de edad nga namising human milaya sa ilang mga panimalay sa Zamboanga City ni adtong Hulyo 5. Gila ang tulos sa mga minor de edad nga sila si Elien Buyong Pandalan, 14 anyos, Maika Buyong, 17 anyos, o Marlene Jupacal Bangge, samtang wala pang ipadayag sa mga otoridad ang pangalan sa ikaupat nga biktima nga managsamang residente sa Zamboanga City. Sa inisyal nga investigasyon, gituuhang milaya sa mga minor de edad, gikan sa ilang panimalay ni adtong Hulyo 5 human makikommunicate sa usa ka individual gikan sa Palawan nga nailan lamang sa alias Paloma og wala na makauli pa. Pila ka adlaw nga investigasyon nga gilusad sa mga otoridad pinaagi sa inyo sang pwersa sa kapulisan sa Zamboanga City, Zamboanga Sibugay og mga barangay officials na palgan na kini ang maong mga biktima sa Zamboanga Sibugay. Gitan-aw karon sa mga otoridad ang posibilidad nga nalambigit ang insidente sa human trafficking ilabi na sa gingong online recruitment. Padayon ang investigasyon samtang ipailalom sa pagatiman, counseling og interview ang mga minor de edad aron matino ang tinod nga nahitabo og mailan ang posible mga responsable. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagding 106.7
5: Tinood yun mga kabagting o kabalkadas, mga ginikanan o yung mga kaanakan diha basiga kumpiyansa, ragid gamog, ahan ang laag-laag pero wala na nakauli sinyag nadala na sa mga online ng mga recruitment agencies nga dili usab na to, gilayon malik malocate kay walay mga physical offices o di baka illegal o mabiyan ng gitawag na to, human trafficking mga kabagting o kabalkadas kay kana sila kay nindot kaayo nga muabi-abi o magpadayag ilang mga tinguha niya too good to be true kayo ng ipang storya o niya di ito mahilo na ang mga kabataan o di ba kakato mga hamtong nang careful gid mo ini ana aron nga diin ang inyong mga kabataan dili may tumpawak nga dos kalautan o niya alas 5:38 na mga kabagting ng kabalkadas tawagtang nga dos sa dugang pang mga balita o gini mo ay kompleto nga detalye labot na itong miyembro sa BFP o kauban ni ining angol maningagi ambush dito sa Lanao del Sur. Ang detalyes report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
8: BBC Live Report.
10: Angol ang usa ka miyembro sa Bureau of Fire Protection gun BFP ug iyang babaeng kauban human sila giambush sa wala mailing riding in tandem dito sa barangay Bubonga Ranao Kalanugas Lanao del Sur niadtong gabi sa Hulyo 8, 2026. Gila ang usa sa mga biktima nga si Fire Officer 1 Hamid Dimaron miyembro sa BFP samtang kaubang babae wala hinganli. Sumala sa investigasyon sakay sila sa itom nga Toyota Hilux padalong sa Malabang sa dihang gisugat sila og ipusil sa makadagang higayon sa mga suspek na sakay og motorsiklo. Human sa pagpamusil, dali nga miikyas ang mga suspek. Samtang duha ka biktima nagaanggo ng mga siyamad pinusilan o gidaladayon sa Rural Health Unit sa Pualas. Alang sa medikasyon sa wala pagibalhin sa ospital nga ning kasamtangan na padayon bang giobserbahan sa mga doktor. Sa pagkakaroon padayon sa mga investigasyon sa kapulisan aron mailhan ang mga suspek o matino ang motibo sa maong pag-atake. Bagting by the Ocho Kimberly Namuag, Shabal FM o Radio Bagting.
8: 106.7
11: Radyo Bagbagting.
5: Matoy mga kasayuran, nagikan ni Bagting 28 Kimberly na muwag. Samtang sa Pikas Bahin, na ay wanted person na dakpan sa Dinas. Ang kasudlon si Daryl Aya ay Bagting 27.
8: BBC Live Report.
12: Nasikop sa mga otoridad ang usa ka 61 anyos nga wanted person atol sa niusang manhunt operation nga gipahigayon sa mga personay sa Dumalinaw Municipal Police Station, inabangan sa Dinas Municipal Police Station og 902nd Regional Mobile Force Battalion 9 pasado alas 10:30 sa gabi Hulyo 8, 2026 dito sa Barangay Dungos, Dinas Zamboanga del Sur. Ang akusado lumulupyo sa Pagadian City og nadakpan pinaagi sa warrant of arrest tungod sa kasong attempted murder o pagsupak sa Section 5 Paragraph A sa Republic Act Number 9262 nga may kalabutan sa Section 6 Paragraph A nga naglangkob gihapon sa attempted murder. Ang maong warrant giisyu sa Acting Presiding Judge sa RTC 9 Branch 22 Pagadian City niadtong Disyembre 12, 2022 nga adunay girekomendang piyansa nga 120,000 pesos sa matag sa laod. Ang akusado ana nakaron sa kustodiya sa Dumalinaw Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon o disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa BELFM o Radyo Bagting.
5: Matoy mga kasayuran, gikan sa lungsod sa Dinas, samtang sa katapusong bahin usab sa mga balita, round up ang gihapon sa mga balita ha. Din ang report ni Bagting 28, Kimberly Namua, ganoon ay usa ka pastor na sikop tungkol sa kasong acts of lasciviousness, batok sa minor di edad dito sa South Cotabato. Ang detalye sa report ni Ini Atong Seran, ikan ni Kimberly Namua.
8: BBC Live Report.
10: Nasikop sa kapulisan ang usa ka 64 anyos nga pastor nga giilang si alias Jojo atol sa pagsilbi sa warrant of arrest alas 12:30 sa kadlawon sa Milabayng adlaw dito sa Santo Niño South Cotabato gumikan sa kasong acts of lasciviousness nga naglambigit sa usa ka minor de edad ubos sa Republic Act 7610. Ang warrant giisyu sa Regional Trial Court Branch 26 sa Surala niadtong Hunyo 29, 2026 ug adunay piyansa nga 108,000 bugti sa iyang temporary yung kagawasan. Human sa pagkasikop, gidala ang suspect sa Lake Cebu Municipal Police Station na diin nagpabilin siya sa kustudiya samtang nagulat sa commitment order sa korte o sa padayon nga pagdungog sa kaso. Bagting 28, Kimberly Namuag, sa Bell of M o Radio Bagting.
11: 106.7
5: Oras alas 5.43 na mga kabagting o kabalkada. So kining ato ang tulumanon, gipaloyuhan usab kini sa maayong kabubuton. Abag nining atong tulumanon, labi pa ka itong mga mahiligon. Diyan kayo itong mga pe. O di ba ka diligid pwede nga di ka pangapi mga kabagting o kabalkada. Kung nakuyawan ka, naguol ka, kay dili ka pwede makapangapi. Kay lagi acidic ka or diabetic ka, aniya na ang kape nga para nimo ang set panyawan coffee mix. Ang kape nga adunay mga epektibong sagol nga puro gid natural kay kape nga bitter apan makapa better. Matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa Said Marketing Incorporated kay Basta Said Marketing. Tatak magaling.
11: 106.7 Radyo Bagbagting.
5: Oras alas 5:44 na.
11: 106.7 Radyo Bagbagting.
13: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
14: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
13: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
14: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
13: Opo, tapos?
14: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow!
14: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
15: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
16: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
17: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso. Dad Toril, Davao City, 66.
16: Sad Kugun Herbal Capsule. Basta Kugun. Lawas bas Kugun.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
18: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
19: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako ng bato?
18: Oo.
19: Uh-huh.
18: Nigawas doon siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
19: Ah,
20: asin.
19: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
18: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
19: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
20: Oo.
19: Aha.
18: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
19: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
18: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
11: 106.2 FM.
5: Marayon tayo sa paghatod sa mga balitang impormasyon dinita sa katapusang bahin sa ato ang pagpanag-uban sa Lanog sa Bagtingan. Gikan kay naka-standby na ang merkado o update gikan sa merkado mga kabagting o kabalkadas ni Bagting 27 Daryl Ayaay. Ano ini mga prutas o available diya sa may bagsakan o gadin ka itong mga gustog dinaghan ay mga pwede pong kinilo pwede po dog kining o sana unsa pang mga gusto nyo mga uyunan maganahan mga kabagting o kabalkadas. Okay, nagan kay mga prutas di ring na adtuan ni Bagting 27 Daryl Ayaay. Na nag-standby na ang sairan be. Ni mga balitang prutas karong buntaga kay importante po ni sa lawas ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
11: BDC Market Report.
5: Maayong buntag ni mo yang.
21: Yes, mayong buntag, Bagting 16, ilabi na sa itong mga suking take paminaw. Live kita din ni karon sa may bagsakan, particular sa may prutasan nga bahin. Yung mga orasa, ito ituno lang kasamtang ang presyo sa mga prutas, kundi na doon na idagang kapilian. Sa durian, 75 ang kilo, marang 50 ang buok, piña, 50 ang kilo. Mangosteen, 50 ang kilo. 800 ang box. Rambutan, 5 ang kilo. 700 sab ang box. Lansones, 35 ang kilo. Kapayas, 30 ang kilo. Saging lakatan, 35. Saging tundan, 20. Watermelon, 5 nga to 35 ang kilo. Sa grapes, 250 ang kilo. 1,600 by box Australian. Apple, 15 ang buok, 1,250 by box. Peras, 30 ang buok, 1,000 by box. Orange, 20 ang buok, 750 ang by box. Pungkiat, 1,000 ang by box. Mangga duldol, 20 ang kilo. Mangga karabaw, 60 ang kilo. Mangga Indian, 30. Mangga sibo, 70 ang kilo. Ug ang mangga apple, 50 ang matag kilo. Mao kato ka samtangang presyo sa prutas dinhi sa Bagsakan nga nahimutang sa Santa Lucia Pagadian City. Ako si Bagting 27, Dari Ligat, ayaay sa Telepem o Radyo Bagting. B
5: 106.3 Radyo Bagting. Nga salamat tala 5:51 na mga kabagting og kabalkadas. Mao toy mga presyo sa prutas diha sa may Bagsakan section. Bagsakan area di address Pagadian City nga may mutang na sa Santa Lucia. O Santa Lucia, Pagadian City. Samtang sa pikasbahin sa mga balita usab gikan ni Bagting 29, Cheryl Onyut Lirazan. Atong balikan gumikan kay matod pa sa iyang nakalap ng mga impormasyon. 447 ka mga bag sa dugo na kolekta sa DOH atol sa mobile blood donation sa Zamboanga del Norte kay ang July ba na ang blood donors month. Wa ko masipyat ba ko Kois J. O dayon na gastong gusto nga mo donar og dugo, hala sige donar na. Okay kami diri mo donate pud mi kung naay mga kanabitaw kalihukan nga one stop ba. Kanang blood donation. Para at least man lang is ma-replenish sa kanunay ang mababahulipan, mabaguhan ng ato ang ining dugo mga kabagting o kabalkadas. Alas 5:52 ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyut Lirazan. BBC
9: Live Report. Nakakulikta ang Department of Health Zamboanga Peninsula Center for Health Development kung DOH ZPCHD o 447 kabag sa dugo dito sa Zamboanga del Norte atol sa gipaygayong mobile blood donation isip kabahin sa pagsaulog sa National Blood Donors Month ning bulan sa Hulyo. Sa maungihap 331 ang gikan sa Salug Zamboanga del Norte o 116 ang gikan sa Rizal Zamboanga del Norte. Malambuson nga napahigayon ng kalihukan pinagi sa panag tinabangay sa mga municipal local government units kon LGUs o municipal health offices kon MHOs. Padayon usab nga magpahigayon ang DOH o mobile blood donation drives sa ubang mga probinsya sa Zamboanga Peninsula aron madugangan ang supply sa dugo o makatabang sa pagluwas sa daghang kinabuhi. Bagting 29, Cheryl Onyut Lirazan sa BLFM o Radio Bagting.
5: 106.3 Neto mga dunay mga ginibitong problema suliran o diba ka sa hisyon na dirita sa mga mag-uuma, mga kabagting o kabalkadas. Pwede mong mudangop nga to sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Zamboanga Peninsula. Sila sa Regional Government Center, Balintawak, Pagadian City. Doon ay mga reklamo, bulo, question, aron nga mamahimong kabahin kini sa kanabitaong pagpanindot pa sa ilang pagpangalagad. Andam kay silang nga mo cater ni Ana. Pwede ninyo nang ipadangat sa ilang email sa r9@nia.gov.ph o diba ka sa facebook.com/niazamboagapeninsula. You can text or call 0985-824-4566. Ay, sunod lamang sa duwag adlaw. Action na nagdayo na sa NIA. Doon na may mga suggestion o reklamo aron nga mas mapanindot pa ang ilang pagservisyo ngadto sa katawhan, especially ang mga mag-uuma o diin nagsalig ngadto sa irrigation, di ba? Mana mga kabagting o kabalkadas. Alas 5:54 na gingon man ang NTC nagpadayon sa paghimpahimangno sa katawhan nga mag-amping batok sa mga nagkadaiya ang mga tugod to be true nga offer o di ba ka nagpakaroon inong taga bangko o iya sa gobyerno niya dito kay mabiktima naman niya. O, makuhaan, magpatakarapon mong mga click-click sa mga link. Careful kayo niya na, kayo dasag pagyapan ng mga scammers. Huwag kini nga mapahimang no, gikan niya sa National Telecommunications Commission Region 9. Huwag ganyan man, ang mga service provider po, pwede niyo madangpan. Anang lit ko doon na mga reklamo, mga text messages or mga links. Huwag ayaw po dihatag inyong mga OTP. Karon nga dili po din tamo mabiktima ni mga itawag na tog scammers na kadaya po ng mga platform. Alas 5:55 mga kabagtingog kabalkadas ang mga balita kadto apan sa dili pa mga kasayuran o sabgikan sa BBC News Center. In matud pa sa COMELEC niha nagprint kanibitang pagpamprinta og balota para sa BARM elections. Gisugda na sa Commission on Elections ang pag-imprinta sa 2.3 milyon nga balota nga paggagamiton para sa parliamentary elections nga ipahigayon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao karong umabot September 14. Sa gipahigayong memorandum of agreement signing sa National Printing Office sa COMELEC din gipahibalo sa mong buhatan pinagi ni Chairman George Erwin Garcia. Gilauman nila ang mahuman ang ballot printing sulod lamang sa duha ka semana. Maniini mo pailalom ang matag balota sa beripikasyon nga mulungtad usab og tulo ka semana. Umong sa pagpailalom sa beripikasyon sa pagsiguro pasado ang mga balota sa quality standards sa COMELEC. Ano usab matud pa nila nga ma-deploy ang mga balota sa og mga voting machines, ballot boxes, ug uban pa mga election equipment sa mga lalawigan sa Bangsamoro sa unang semana sa Agosto. Alas 5:56 na mga kabagting og kabalkadas dinhi sa tuang pagbanag-uban sa CBN sa Radyo Bagting og Bell FM paghihapon. Standby. Okay, ito ang kanang pag-asairan or basahon na ito na inyong mga greetings. So, ito pong ipadangat ang inyohang mga ang paabot nga resulta. And sa resulta, mga kabagting og kabalkadas is 3-4 ang resulta. 3-4 Okay? Sige, ani na tayo sa ito mga greetings. Karong buntaga is touch the school niya. Maayang buntag ka din mo di ha? Og salamat ni Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon. Maayang buntag ka din mo ma'am. Og Aljun Amukat Kat. Dini sa Pagilian City og ni Juni Cuba. Diha sa Barangay Don Jose Dina sa Bongga del Sur. Thank you so much. Makanunayon ninyong pakig-uban. Jojo Ramas Malong. Maayang buntag ni mo di ha, sir. Sa morning usab gikan kina mo Audrey Silanog sa Bagtingan sa Radyo Bagting og Bell FM. Ayan, sunod ng mga higayon og panahon ay namo og kanabitong pagdikidiki. Pwede niyong i-download ang Radyo Bagting app para makapaminaw sa mo diha basta na mo'y data og wifi. Ha? Yeah, sa mga ay Android phone, pwede niyong i-download na sa Play Store Radyo Bagting app. Aron nga diin ninyo mapaminawan kung galing di mo makatultod. Pero sa yun naman ninyo matultulan. Okay, duha na lang ka pages ang magigamit ang Radyo Bagting News o ang BBC's Entertainment. Okay? Aron nga dili mo magpabalaw-balaw panangita diha mga kabagting o kabalkadas. Ayan, wanak mi igong oras sa pagpadayon pa dinhi sa tong tulumanon. Napabakoy na limtang basahon. Murag kompleto na ning ato ang balasahon dari mga kabagting og kabalkadas. So wala na kanang kabalak-an. Kanay ang kabalak-an kung way na kuan sa pay lain dari nga wala pa nabasa. Okay. Sige mga kabagting og kabalkadas, wala mi igong oras sa pagpadayon pa dinhi sa tong pagpanaguban, pero ang pulong sa Psalms 37 verse 23, the steps of a man are established by the Lord when he delights in his way. Agos Bagting, 16, Vanessa Cagas, Tumakmon. Daga salamat og maayong buntag. Kabiyernes naman ron. Lunes ta magda. Dungog na sa mga kabagting og kabalkadas. Og ma si Bagting, 17, Florence Sophie, mga inyong makauban. Maayong buntag. Oras alas 6. 106.7
0: Radio Bagting.
16: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
17: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, giyo, doon nag-ialibyo siya. Tinoodyo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na giyon. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
16: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
0: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
20: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: The angel of the Lord declared unto Mary,
20: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold the handmaid of the Lord.
20: Be it done unto me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
20: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
20: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
20: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray.
20: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
20: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
20: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
20: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Saint Cecilia,
20: pray for us.
0: Saint John Baptist de la Salle,
20: pray for us.
0: Leave Jesus in our hearts forever.
20: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita, Paprenta Printing Services. Sila ang number one sa tarpaulin og sticker printing kay daggo ang ilang machine nga dili na kinahanglang sumpayon pa. Nindot nga t-shirt printing kay naa sila'y bag-o nga DTF og framing services para sa inyong mga picture bisan unsa ka daggo ang inyong gusto. Mohimo usab sila og mga sizes sama sa Panaflex nga hayag-gayo panahon sa gabi. Mga acrylic design. Mugama usab sila og commercial og personalized ni calendar, printed ID lace, plaques, table design, mug, giveaways og uban pa. Tinintanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

Alas sa isa, sa isa itong oras, kabag ni Kabalgada, sa may buntag, kaninyong tanan, at law karon nga Biyernes, thanks God, it's a fly day. It's a gist na gayon sa bulan sa Hulyo, kabag ni Kabalgada, kumusta ang tanan, mga sa kanunay, mga mag-uuma nga nagsunod, dari sa programa sa Radyo Bagting, ibakaha sa Bell FM, good morning sa inyo ha. Sa tausab ng mga drivers, karong buntaga, mga estudyante, mga trabaho, na mga trabahante sa mga nagkadaiyang mga offices sa government o maing buntag sa tanan na. Inaot pa ang tanga sa kanunay, napag-apod ka mo sa kapis kayo sa mga panlawas, kabagtig gabalkadas, ano? O yung man usab ni ini. Inaot pa ang tanga, dili paghapon kita mag-luya-luya karong adlawa, bisan pa man tuod nga katapusang adlaw sa simana, no, kaya makapahulay naman po mo ugma tungod lagi kay Sabado naman, di ba? Ang mga empleyado sa Zamboanga, nga taga Zamboanga City, karon na ang mga udto pa lang, awa na, nagsinhenay na uga panguli kabagtig kabalkadas, no? So muna, nga katong nga mga anadres pagadian, o dasig lang sa kanunay, hala sige, padayon na sa pagtrabaho, kaya naman mo sa pagadian, sabta lang na yung magkauban, nga tuwa, manguli pa sa lagyong dapit, kabagtig kabalkadas, kung ugaling, musayog uli, kana kung tagaan po pagtugot sa inyohang mga kining head of offices, no? Bitaw, kaninyong tanan, alam sa inyo mga mahinungdanong pabagtig, mga katuyuan, kabagtig kabalkadas sa 0938-2077-614. Atong usbo atong text line, pwede mo nga mo text sa, alam sa pagpadangat sa inyohang mga pabagtig, or di ba ka mga mahinungdanong mga katuyuan, there is itong text line 0938-2077-614 kabagting o kabalkadas. Muna ito ang text line na alang na itong adunay mga gustong ipadangat nga mga pabagting o di ba ka mga mahinungdanong katuyuan. Oh, hala sige, kumusta man? Wala ba'y ulan diya sa inyohang tagsa-tagsa ka mga nahimutangan karon? Oo? Wala ba'y mga sa iyong mga pag-ulan o di ba kaha mga ginikanan nga nagpaminaw kung galing wala pa nagkagikaring yung mga anak o padati ganyan tao nagsigurog mga payong ha, raincoat o di ba kaha jacket karon dili na mabasa panahon sa ting uli kabagtig kabalkadas luoy po na yung mga anak, no, kung galing mabasa nag-ulan panahon sa ting uli, di ba? Simuna nga kinahanglan gayo dahil nyo ang padadaan kanunay kapute kung mahimo kabagting o kabalkadas. Bueno, kaninyong tanan, mayong buntag. O katuwang sa dalipata mag-hisgo sa itong hilisgutanan karong buntaga. Doon ay bagong update sa bagyong si Inday. Oo, giingon kabagting kabalkadas. Nausab na ang iyahang direksyon na ini. Kay Gilauman nga mugawas matutpakini sa Philippine Area of Responsibility. Posible ugma ng adlawa, mintag hingpit na ni siya mubiya, no? Pero mo lagi pod, makabiya man sa nasud ni si Bagyong Inday, pero mahitabo kabag ni Kabalkadas, dili paghapon kita luwas sa mga pagpagbundak sa ulan, tungod kaya doon na may presensya ni Habagat. Kini magod si Habagat, magini ang magpaulan ba, no? Kung ugaling muhinayak, kini kabag ni Kabalkadas, si Habagat, magdala o pag-ulan, no, di ba kaha mo santo pangadto sa Bagyo, no? El Nino na biaron, di ba? Pero malagi itong ipasabot sa kining kuan o sa OCD, gani dito po ipasabot po sa mismo sa DOST Pag-asa. Ya ang El Nino nagdalag habagat, no, dunay habagat, mao na ang magda makatibok og ulan, okay? Or bagyo. So, adrita update sa lakat sa panahon, sa 5:58 din nilagi pagawas kabagtig kabalkadas ang update. Ha? Matod pa, gilauman nga magpadayon ang pagliho ka sa bagyong si Inday. Payo nga to sa habagatang kasadpan samtang nagpabilin kini sa karagatan. Kini pinasikad na sa pinakaulahing kinibitawng monitoring sa Pag-asa kabagtig kabalkadas. Gingon pa nini nga ulahing nasiplatan ang sentro sa Bagyo nga nasa 620 kilometros sa sudlakang bahin sa Basco, Batanes. Dagdala kini sa gigusgon sa hangin nga mukabat sa 150 kilometros sa per hour o ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat usab sa 185 kilometer per hour. Nagliho kini
sa gikusgon nga 20 kilometros, no? Nagpabilin paghihapon nga gipaila nga ana sa signal number 2 ang mga lugar sa Batanes, sa Dlakang Bahin sa Babuyan Islands, lakip na ang Didikas Island o Camigin Island, no? Ang habagatang bahin usab sa may mainland Cagayan, particular na ang Santa Ana, samtang signal number 1 ang nahibiling bahin sa Babuyan Islands, ingon man mainland Cagayan, Isabela, Apayao, sa Abra, Nagilangkuban, sa Tinig, Lagayan, Danglas, San Juan, Lagangilang, Likuan Bay, o ang Malikob, ingon man na Dagyuman, Dolores, ug Lapas, no? Ang Kalinga, lakip usab, ang ingon man na ang Mountain Province, o natunin og Parasilis, apil sa gipailalom signal number 1. Moni ha? Moni ang latest nga update kabagdig kabalkadas, gipagawas 5:58. Gumikan sa gipakusog ang southwest monsoon or habagat, no? Mamahimong makasinati o kusog nga tuna sa igo lamang. Nga pagbundak sa ulan ang Occidental Mindoro Antique nga moabot sa 20 nga tuna sa 200 mm. Posible usab, no, nga makasinati o mga kusog nga pagbundak sa ulan ang Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, naapil na sa listahan. Zamboanga del Norte ug ang Lanao del Norte ug Lanao del Sur. So gilauman ha nga ang bagyong Sinday mugawa sa Philippine Area of Responsibility ug mas buntag or baka hapon ug posible kini nga maglandfall sa mainland China pag-abot sa Sabado sa gabi or di baka Domingo sa kadlawon. Kini kong magpadayon ang siya nga mubiya, no? Yahan ang talikdan ang atuang nasod. Kini magung bagyo kay usay ganahan pa ba, no? Ganahan magstay. O uban pod kini siya pa kini siya ganahan, kikapoy na siya. Basta ha nalakip ang Zamboanga del Sur sa listahan nga do na gayoy mga posibilidad nga pagbundak sa ulan dire sa tuang dapit sa Zamboanga del Sur kabagting og kabalkadas. Muna ito ang bagong update karon sa lakat sa panahon. Anyway, good morning din ni Aljo Namukatkat. Good morning po ni John Ray Huelen. Dasarig lagi pos, may buntag kaninyong tanan. Alas sa 6:14 na itong oras, kabagdig kabalgada sa diri sa ito ang tulumanon. Bilas ito ang topic ko karong buntaga, mahitungod bitaw na ining gipahigayon or nagpadayon nga road clearing operation sa ito ang LGU Pagadian, no? Nagpahigayo na sila og road clearing kabagdig kabalkadas dayon na doon na yung mga negosyante nga gipasidan ana nga kun mahimo karon pa lang daan kay mangita na og kabalhinan nga pwesto karon nga dili ma embargo, no, ang ilahang mga paninda sa panahon sa gikatakda ang adlaw kabagdig kabalkadas, no? O gingon man usab ni ini, no, kuto bitong gisgutan nato kagahapon nga kuan katubang nga ang lugar nga ang agianan kay nahimo nang kuan nahimo na hinoong parkinganan sa mga dagkong sakyanan gumikan ng pickleball kabagdig kabalkadas o daghan ang na maingon tao nga kuan daghan ang niingon nga nagpagawa sila simpatiya ba sila ang mga opinion, no, nga unta daw mahatagan lagi og saktong pagtagad sa tuwa nga lokal nga pagamhanan sa Pagadian. So manginauta nga makini matagaan gayod, no, og mga dakong pagtagad kabagtig kabulkadas og ingon man usab ato ning lakbitan kini bang kwarta, no, krimen ba ang pagpaputukapi o kwarta? Ato ning lakbitan kay kuan man gud ni nagtrending mangguning hilisgutanan, no, kini nga mao nga hilisgutanan kabagdig kabalkadas katubang mingingon si Attorney Ligutan wata masayo tuan na siya nga photocopy daw kay kuan ang photocopy kay
or Xerox kay ma pwede na siya himuon o matawag nga original, di ba? Mo man ni God. Hantod ang mga tawo kay literal kayo ang pagsabot, no? Ang nahitabo kabag digbalkadas kay nagpa-photocopy og kwarta og nangingon bantay bitaw dinhi dawaton ang kwarta ng akong photocopy ha. Literal kayo nga pagsabot kabag digbalkadas magining Pinoy, no? Mo ni nga bagsak ta perme kabag digbalkadas sa kining tuang kuan atoa bitaw nga sa comprehension ba, no? Gumikan kay literal naman kayo ang pagsabot God, di ba? So muna, dunay mga pagpaklaro dire kung diin na krimen ba ang pagpa-photocopy o kwarta kabagtig kabalkadas. Na sige, tanawon tani kung unsa gini siya ang lintungan na inining tanan. O ingon man, uban pang hilisgutanan dire sa tuwang at tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alas 6:17 atong oras. Dali pa tayo mag-hisgot sa sultan ng karumbuntaga to sa pasalamatan. Ang mga niabag sa tuwang tulungan nun, kabag di kabalgadas, ang GPMT8 International Manpower Services Corporation. Kininahimutang sa may Purok Riverside, Hamisala Extension, Santa Lucia, Pagadian. Alang niya itong mga kababayanan nga doon ay plano nga mutrabaho sa gawa sa nasud, isip mga domestic helpers sama sa nasud sa United Arab Emirates, sa Qatar, Saudi Arabia, ug sa kining Kuwait. Oh, apply na. Pinagi sa GPMT8 International Manpower Services Corporation. Nagkinahanglan sila og mga domestic helpers, mga babae nga nagpanginahanglan og 24 ngadto na sa 43 anyos. Aduna kay passport or wala? Ang importante kay willing ka nga motrabaho dito sa gawas sa nasod, pwede ka nga mo-apply. First time nimo nga mo-abroad or baka kanhi na kang OFW apan gusto ka mobalik, pwede gyapon ka nga mo-apply kabag digbalkadas. Bisitahan lang ang ilang buhatan nga nahimutang sa Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Mas mahimo nga mo-text na lang or tawag na lang ka, no? Tawag or text na lang ka sa lang cellphone number nga 0927-362-1908 or the baka sa 0962-211-6023 mao gana ang numero sa GPMT8 International Manpower Services Corporation. Kung gusto mo nga mutrabaho sa abroad, isip mga domestic helper, nako? Nagtanyag kinig libreng kapuy-an, samtang ikaw tuwa sa Manila, libreng pagkaon o libreng pamasa paingon sa Manila, libreng pagkuha o passport o libreng medical. So sa paimong gipaabot, legal kinig recruitment agency. Mauna, diri na apply sa GPMT8 International Manpower Services Corporation. Alas 6:19 na itong oras, kabag digabalgadas. No, ay good news di ay, alas sa tuwang mga kuan, kawani sa gobyerno, mga empleyado sa gobyerno ba. Gumigan kay aprobado na sa Office of the President ang 2024 Performance-Based Bonus kon PBB alang sa mga kwalipikadong empleyado sa gobyerno. 2024 pa? Ganun karong 2024 pa man eh. Dugayan din na hatag yung PBB, no? At least doon na mo yung napaabot. Sa resolusyon sa Department of Budget and Management kon DBM, nga gipagula niya itong bulan sa Hulyo kabagtig kabagadas, ihatag ang bonus sa tanang ahensya sa gobyerno base sa ipakita ng performance sa paghatod og serbisyo. Na, kana lang, no? O, kana kabagtig kabagadas.

kalibutan nga dili makadawat og bonus ang mga government employee nga mapamatud-an nga nakahimog sa laod. O adunay kasong administratibo, kriminal o baka kriminal nga adunay penal nga hukom gikan sa tuig 2024. Ingon man ang mga wala makaduso sa ilaha nga 2023 sal-in agay. O kisa may nagpadingol-dingol ng kalakiha. Samtang nagdepende usab sa gikatakdang basihanan o assessment sa DBM ang pagpagawas og pondo alang sa nasangpit nga bonus. O good luck. Manigingon, congratulations sa tuwang mga employee no nga diin makadawat og performance based bonus. Kay masaya to ha. Pero ang uban ini kiwa na. Wapagani na dawat, gikwa na, gikining, giutang na, di ba? Gilaw na kabagdig kabulkada sa iyang pinakapait, kinagdahom ka nga makadawat ka o PBB, apil ka sa makadawat, din naman wala ka sa listahan, pastilan giyon. Nagiingon, usaw na lang, no? So, pabutan na lang yun na inyong PBB kano sa mga madawat, ha? Ayos na iuna-una o glon mga kwan, mga ma'am o mga sir. Kaya basit nun niya bag, awaday mo na apil sa kwan, kining PBB. Kawa mo ka doon sa salin, or di ba kaha, matawag ta og kuano kining bagsak mo bagsak ang inyong performance oh no bagsak ang inyong performance na nya man nagdahom mo nga makadawat mo pastilan nagingon sakit gyud sa buot no oh basta kay mayong balita ni alas to ang mga empleyado sa gobyerno oh nga do na sila kuan performance based bonus. Oh, lain pang nga niabag sa tutulamanon kabagdig kabalgadas no ato pasalamatan ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health mao sila sa Dr. Gino Olivancoro, Internal Medicine with a specialty in Adult Pulmonology. Sa Dr. Vibina Bancoro, Pediatrician with a specialty in Pulmonology. Sa Dr. V. Antolido, General Pediatrician. Dr. Carlo Tago, Internal Medicine. Sa Dr. Heidi Abalye, General Dentistry. Alas dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao kana ang Camp Health Multi-Specialty Kabagting o Kabalgadas. Alas sa 6:24 na itong oras. Sa ni siya? Freedom of expression. Dili matutpapaigo. Nga dipinsa sa matutpay death threat ni VP Sara sa first couple. Ah, katuning kuan. Oh, mao ni giingon ba nga gumikan sa freedom of expression? Oh, doon natin kagawasan. Kidahalan lagi ta mang hulga, nya ba? Nabe ni balaod nga bawal mang hulga, di ba? Pwede ka pa sa kagkaso. Anyway, nagiingon ba nga ilaha pud na itugyan tan lang na sa balaod kabag tigbalkadas, no? Mahitungod ni ining ilahang mga kwan karon nagpadayon nga impeachment trial ni VP o kay kini siya o kay freedom of expression lagi daw, no? Freedom of expression ra daw to ni kwan ni VP Sara tong yabit taw nga death threat sa kining first sa family kabag digibol kadas na way sige makuan lagi na matagaan rin na o kasulbaran no sa na ongoing impeachment trial. Anyway, kabag digibol kadas no sa atong pagbalik ato ang hisgutan kabag digibol kadas katong gikaingon kaganina nga diin kinibitaw nga dunay kuan ba ang atong syudad sa Pagadian. No, may sunod na gyud sa lagda sa DILG, no? Lagda sa DILG kabagdig kabalkadas nga hawana na ang mga sidewalk, di ba? Sidewalk is sidewalk, okay? Dili pwedeng nga displayhan og mga tinda tungod kay nakahatag kini kabagdig kabalkadas og kana bang kalangan sa mga motorista or mga mubiyahe, kaya nabito ang nagbaktas, no? Sidewalk nga ni. Oh, sidewalk nga ni. Masuko pag yun. Diba? Taas na nga panahon kabag di kabalkadas nga gitugutan ang pipila ka mga negosyante de la syudad sa Pagadian nga ang sidewalk gigamit isip ilahang displihanan sa ilahang mga baligya. Okay? So ito nang hisgutan na nagbalik na to kay dunay mga pipila nga wakas

0: Arbot ning balaod sa DILJ kabagtig kabalkada sa mahitungoda ni ining palisiya sa DILJ nga bawal gamiton ng sidewalk isip mga displihanan og mga baligya. Diri sa Pagadian City, lagpad og mga sidewalk. Pero subong palandungon, kay maglisod og agi ang mga tao, gumikan kay dunay mga nagbandara diha dapita nga mga baligya, mga prutas, di ba? Utanon, doon na pa'y uban ang karsada, gihimong tindahanan o gabaligya kini gihimong karinderya. Doon na pa'y uban kay ang karsada, gihimong nga displihanan o manok. O, nagkalain-lain nga negosyo kabagdig kabalkadas naa sa kadalanan. No? Unya kay sa memorandum sa DILJ kabagdig kabalkadas, bawal o gidili, hugot nga gidili ang paggamit, no? O sa pampublikong dalan, isip mga tindahanan o tindahan. So ato na pasabot karon kabagtig kabalkadas, awa kasabot na yung magbagot-bot gayod. Ang pasanginlan dayon ang mayor, di ba? Kay nga no, nga panglutuson matod pa ang mga negosyante, nga lagi na ningkamot man unta, kaya aron nga maka-income. Ay nako, Pinoy na lang yun. Ato na ang sisgutan na nagbalik, desto tulumanon ang bagtingan sa katawahan, alas 6:27 sa buntag.
1: Sa katawhan mo dapig sa kamatuoran pagtingalan sa katatawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patinig ko sa inyo, mahalo ako sumubo. Wala namang masama ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung nakakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga. Ako maganda nga.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Amy Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Dito ko ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabi eh. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Amy Duyag Pakarat of Pagadian.
5: Maayo gani kay nigamit sa said liniment oil si Ma'am Amy. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: 6 points. Radio Magbating.

San Valley, Pagadian City, ingon man ang barangay Nanganangan, Tigbaw, o barangay Kugunan, o Nuburan sa Labangan, wa mo'y kuryente, 9 o'clock in the morning to 5 o'clock, karong adlaw nga, Webes, July 16, layo pa ni siya, no? Ang rason sa nasangpit nga pagkawara, so ganang kitab nun, doon ay pag-ilis, no? Sa poste, o ingon man, ibalhin ang katong mga poste, gumikan sa road widening, o clearing sa mga tag-as nga kahoy. Nakatuto, nakaapiktar kapag digibulkada sa linya sa kuryente. Muna ang ilahang buhaton. No? Sumubalik ang kuan, kining supply sa sugan na gitab nun, human sa ilahang ipahigayon ng activity. Wala ko yung oras. Salamat kayo sa inyong pagpakiguban. Kay Derek, kay ga-open pa. Ako si Bagting 17 Florence Afima. May buntag, mag-uban ta, hangtod. Sunod, semana sa Lunes po. May buntag, kaninyong tanan.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon. Are you planning
2: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
3: Hardware. Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. O pang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa gyud ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala.

Tawaga o i-text ang cellphone number 0938-0028888. Akong baligo na rumakuha yun sa tanan, 0938-0028888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga nasuliran. 0938-0028888. Tawag na!

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, mala 7:06 sa buntag.
2: Bagting! Bagting! Balita! Balita!
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. O ania ang inyong tingbalita.
1: Pagtingog kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Biyernes Pizza Jazz sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ni Lawns Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment ug sa Radio Bagting News. Lakip na usab nga ma-monitor kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC BBC Bagting Bagting Balita.
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, kalainan sa storm surge o tsunami ang ayang masabdan sa publiko.
4: DTI nanawagan sa mga exhibitors alang sa 2026 Business Week Trade Fair o Exhibit.
1: Niya Zamboanga del Sur nagpahigayon og exit conference sa mga intervention sa irrigasyon gitakda.
4: Sa uluhan sa balitang regional, 30 ka suspect na sikop, 5.54 million pesos ng illegal mining equipment o gold ore na sakmit sa Davao de Oro.
1: Tulo ka gigododahang miyembro sa Lawless Armed Group patay sa engkwentro sa North Cotabato.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, hukom sa impeachment trial, ebidensya ang basihan, dili aron luwason ang bisan kinsa sigon sa Malacañang.
1: 500 ka mga doktor gipadala sa mga hilit nga lugar sa nasud karong tuiga sigon sa Malacañang.
4: Sa uluhan sa balitang international, US President Trump gitapos na ang kasabutan nila sa Iran.
1: Gobyerno sa Japan gipaabante ang pagtuon og paggamit sa national language sa mga langyaw nga gusto mahimong permanent resident.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, pagkunhod sa Bayronon sa interbank transfer suportado sa BSP.
1: Sa uluhan sa balitang sports, sa Djokovic nasulod sa semi, sumamidaog sa pinakataas nga Wimbledon quarterfinal.
4: Sa uluhan sa kaimsog sa panlawas, sobrang screen time o kulang sa katulog, makapataas sa resgo sa obesity o high blood sa mga batanon.
1: Samtang sa nasayod kaba corner, di 300 ka mga veteranong quality inspectors gi-hire pagbalik sa Ford Company kung manapakyas ang ilang AI-driven na automated systems.
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, wax figure ni Catherine Bernardo sa Hong Kong gipakita na sa publiko.
1: Mawagatong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Dari Likat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Chiril Unyot Lirazan. BBC Bagting Balita alas 7 hatod usab ganato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Balita.
5: Oh, oh, oh, oh, oh, oh. 71 isna.
6: Ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PJC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alas sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Ug karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting ug kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Gipasabot pag-ayo ni DOSTV Vox Charmaine Villamil ang kalainan sa storm surge ug tsunami atol sa gipaygayong media forum may tungod sa geological hazard. Matod pa ni Villamil, ang ayang masabtan sa mga katawhan nga matibuok ang storm surge. Sa higayon nga, dunay masinati ang kusog nga pagbagyo ug hangin o habagat hinungdan nga mudako ang tubig sa dagat ug mulapas sa normal nga baybayon. Samtang ang tsunami mamahimong masinatian sa publiko kung adunay kusog nga linog ilalom sa dagat sama sa Solo Trench. Gidugang panini nga mas paspas o mas taas ang tsunami kung itandi sa storm surge o makasulod layo sa kabaybayunan. Matod sa DOSTV Vox, ang Solo Trench adol sa Zamboanga Peninsula makahatag og tsunami kung mulinog og 7.2 pataas. Samtang ang mga ubos nga lugar sama sa Ipil, Alicia, Pagadian ug Zamboanga City delikado sa storm surge kung adunay signal number 3 pataas nga bagyo. Layo nini gitambagan ang publiko nga kung adunay storm surge warning, muhiklin gilayon nga do sa mas luwas nga lugar ug dili na kinahanglan pang paaboton nga mutaas ang tubig sa dagat. Samtang sa gayon nga makasinati ug kusog kaayo nga linog ug kalit nga muhubas ang tubig sa dagat, di mailhan matud pa kini sa tsunami. Nungdan nga angayang mopalayo sa lugar ang mga residente. Sa katapusan, gipasabot ni Villamil na ang kanunay nga pagpangandam makahatag kaluwasan batok sa umaabot nga mga katalagman.
4: Sa laing detalye, giauhag sa DTI ang mga MSME sa Zamboanga del Sur sa pag-apil sa 2026 Business Week Trade Fair and Exhibit nga ipahigayon karong Hulyo 28 hangtod Agosto 1, 2026 sa C3 Mall, Pagadian City. Abli kini alang sa mga negosyo sa pagkaon, handicrafts, fashion, home decor, agribusiness, wellness o guban pang lokal nga produkto aron mapalapdan ang merkado, madungagan ang halin o mapaila ang ilang mga produkto. Kinahanglan adunay DTI, SEC o CDA registration, updated 2026 business permit, BIR 2303 o official receipt o alang sa mga food cosmetics products, kinahanglan adunay FDA license to operate o certificate of product registration o pending application. Limitado lamang ang mga booth slots. Busa, giauhag ang sayong pagrehistro pinagi sa QR code nga nakalatid sa ilang Facebook page o sa tinurl.com/2026bizweek. Alas sa dugang impormasyon, mahimong mutawag sa 0945-330-6847.
1: Ugang detalye sa balitang lokal, nagpahigayon ng National Irrigation Administration sa Zamboanga del Sur Irrigation Management Office o Operations Exit Conference niya itong Miyerkules, Hulyo 8, aron isgutan ang itakda ng mga prioridad ng intervention sa irrigasyon alang sa nagkalanlaing Irrigators Association sa Lalawigan. Gisundan kini sa field validation sa mga umahan aron masuta ang kahimtang o panginhanglan sa mga service areas. Tumong sa komperensya ang paghiusa sa resulta sa assessment ang pag-andam sa mga aksyon aron mapalambo ang serbisyo sa irigasyon. Ipasiugda sa NEA ang padayon nga koordinasyon uban sa mga stakeholders aron masiguro ang ligon nga supply sa tubig o mapalambo ang malungtarong agrikultura sa Tibuok, Zamboanga del Sur.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita!
3: BBC, Balitang Regional.
4: Mukabat sa 30 ka individual ang nasikop og kapin 5.54 million pesos nga kantidad sa gidudahang gold or mining equipment og mga armas ang nasakmit sa gilunsad nga anti-illegal mining operation sa barangay area Bupantukan, Davao de Oro, Bag-Ohay lang. Sumala sa kapulisan, 27 ka suspect ang unang nadakpan tungod sa giingong paglapas sa Philippine Mining Act of 1995, samtang usab ka portal guard ang nasikop human makuhaan og walay lisensyang kalibre 45 nga pistola. Sa misunod nga follow-up operation, nadakpan pa ang tulo ka mga armadong suspect og narecover gikan kanila ang tulo ka armas og mga bala. Nasakmit usab sa operasyon ang 128 kasak ko sa gidudahang gold ore, Isuzu Elf truck, generator sets, jacks, hammers, chinso, blower o uban pang kagamitan sa illegal nga pagmina. Samtang ang tanang nadakpan, anana sa kustudiya sa CIDG Davao de Oro o ang mga nasakmit nga mineral o kagamitan, gitugyan sa Mines and Geosciences Bureau, Region 10, alang sa hustong disposisyon.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, tulo ka gidudahang miyembro sa usa ka lawless armed group ang patay sa engkwentro atol sa joint operation sa kapulisan ug militar sa sitio Kinamuran, Barangay Pantar, Banisila North, Cotabato niadtong Hulyo 8. Sumala sa Police Regional Office 12, nagtumong ang operasyon sa pagsilbi o warrant of arrest batok sa mga wanted nga sakop sa armadong grupo nga gingong gipanguluhan sa usa ka high value individual nga nailhan lamang sa alias Mandoy. Apan gingong gipusil sa mga suspect ang mga otoridad hinungdan sa engkwentro. Walay naangol sa hanay sa kapulisan ug militar samtang na-recover sa lugar ang duha ka M16 rifles ug usa ka magazine fed shotgun. Padayon usab ang Sukaw Hot Force at operation og pagpangita sa uban pang mga suspect nga nakaikyas.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita!
3: BBC, Balitang Nasyonal.
4: Gihingusgan sa palasyo nga mahimong mahulog sa betrayal of public trust kung ambasyan sa impeachment proceedings nga nagpadayon karon mao lamang ang pagluwas sa usa ka personalidad. Ginawa ang pangamahayag ni Palace President Officer Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro sa wala pa matapos ang unang tulo ka hearing alang sa impeachment case batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Sumala ni Castro, gilauman sa katauhan nga ang husay sa Vice Presidente ipahigayon sumala sa mga lagda o pamaagi o ang mga desisyon sa mga huwis ibase sa ebidensya sa mga ipresentar. Gipasiugdahan sa opisyal sa PCO nga kung ang gibug-aton nga gihatag mao ang tinguha nga mga absuelto o maluwas ang tawo nga gihusay bisan pa sa kadaghang ebidensya nga mahimong buhaton sa dominanteng partido niini, mag-atubang ra gihapon kini sa usa ka pagbudhi sa pagsalig sa katawhan.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, nikabat sa 500 ka mga doktor ang ipadala sa mga hilitang lugar og disadvantage sa sinasud pinasikad sa gipadangat nga kasayuran sa palasyo. Base sa datos gikan sa Department of Health, taliwala sa gipakusog nga programa sa DOH Doctors sa the Barrios kon DTTB, nasayran nga ang pagpadala sa mga pampublikong doktor na kasintro sab sa ika-upat, ika-lima o ika-unom nga class municipalities nga nakasinati o kakulangon sa mga doktor. Pinasubay gihapon sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr., gihimo na sa ehensya nga masayon o mas paspas ang pagkuha og medical nga tabang. Bisan kinsa makakuha na og medical nga tabang gikan sa DOH, pinagi sa Electronic Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita!
3: BBC, Balita! Abroad!
4: Gideklarar ni US President Donald Trump nga iyang gitapos ang kasabutan sa ceasefire tali sa Estados Unidos ug Iran human sa bag-uhay pa lamang nga binaylo ang pag-atake. Sa iyang pagtambong sa NATO summit ni adtong Miyerkules, gibutyag niini nga naglusad ang US og mga pag-atake batok sa Iran ug nagpasidaan nga mahimo kining mahitabo pag-usab. Giakusahan usab niini ang gobyerno sa Iran nga bakakon o scam kung diin giingon nga nilapas matud pa silang Memorandum of Understanding nga gipirmahan sa duha ka nasod kaniadtong Hunyo 17, 2026. Sumala pa ni Trump, wala na siya interes pa nga ipadayon pa ang panag-inistoryahay sa Iran o giduda ko na gidugang pa niya nga wala na siya ipagsalig sa mga opisyal ni ini.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad,

0: BBC BBC Martin Martin Balita Balita
1: Mga Madi o Padi Andi Ana Ang Balitang Showbiz.
2: Alright, sa Balitang Showbiz Kamaring Doors Pasok.
3: Alright, official na ang ipakita sa publiko ang wax figure ni Catherine Bernardo sa Madam The Sounds sa Hong Kong. Ngaw sa kadakong milestone sa iyang karera sa showbiz. Itawag kini sa iyang mga fans nga Katwina. O karon na himutang na kini uban sa mga bantugang personalidad sa kalibutan sulod sa maong bantugang wax museum. Dako ang kalipay o garbo sa mga fans sa maong kalampusan nga napakita sa padayon nga pag-ilak kung pag-ilak ang Katrina sa International Entertainment Scene. Ang iyang wax figure o saka simbolo sa iyang mga nahimo nga dakong contribution sa industriya sa pelikula o telebisyon. Kita kasi ang kuan, gwapa kayo, no?
2: Ang gwapa kayo. Ang sali na wax figure. Di ba sinaw kayo? Wax good.
3: Warag yun siya.
2: Warag yun siya. Stage show man to, no? Kana man kong kanang Madame Tussauds sa Hong Kong, ang tanan ng mga bantugan ng mga artista na din hatanan ang ilang mga stage show.
3: Yes, swerte kay si Catherine. Oh, no,
2: swerte si Catherine.
3: Usa siya na adito po.
2: Oh, usa sa mga napili. Kan man po, dili man po di kalilong. Maayo good po nga artista si Catherine. Ayan. Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa tong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Lakip na usab sa Radyo Bagting News official Facebook page. Oga sa mga nakamonitor sab karon sa Radyo Bagting mobile application sa wala pa naka-download. Hala sige pag-download na mo, available na kana ang Radyo Bagting mobile application sa Google Play Store. Good morning ni Tristan Yat Gulay. And of course, good morning ni Ma'am Mylene Sarkol Baguod. Yes, sa may mahayag sa Jumay Aggregate Supply, Janice Maminsa, Gondong Tormes, Adjo Namukatka, Daribika Unito din sa Midsalip. And ang BBC Bagting Balita, alas 7, hatod sa biyay kanato sa Iliana Bayview College, the builder of future leaders. And of course, miyabag usab ang Camp Health Multi-Specialty na nanimutan sa CNS Obay-Obay Building. Ngayon pang miyabag usab si former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde, ang tagya sa Petron Gasol Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. And sa katapusan, ang AB Gadgets Pagadian. Doon na sila'y lain-lain ng mga branches sa nagareng lungsod din sa probinsya sa Sampuanga del Sur o mga kasikbit nga probinsya. Mao katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
2: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat o may buntag ganinyong tanan. Alas 7 imedia.
0: BBC BBC Bagting Bagting Balita. Balita.
4: Said Health Report. Health Testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan na kasinati o kidney problems. Nisan di sa Said Kogon Herbal Capsule o Said Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung time na saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, komplet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
13: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
14: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
15: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una. Maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya utom inom na pugko. 3 times idi kape jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heram Prausos. Kuan ako 5-7.
14: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
14: Paragis bila-bila.
16: Paragis bila-bila.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, dilis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
17: Radio Magbating.
18: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
19: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong siyudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
20: Hey, kala, kumusta ka mayang buntag inyong tanan? Adlaw karon nga Biyernes, Hulyo 10, tuig 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan, inilamang sa nag-una nga registration sa nagbayan sa pagkarihan. Kini inyo mahigala. Elmer Bagits Maghanag.
21: Kini sa Rex Rabotin, mahigalam giguban ka ninyos media oras nga tulumanon ang programang
19: Pulso sa Katawhan.
21: So, inyo mahigala, kumusta? Huwag mayang adlaw ka natong tanan. Ay, thanks God, it's Friday! Kini sa day mga higala, Jess! Sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Jumpspear din ano kay Gisman.
20: Kita-kita tas Robinson. Laag na punta.
21: Muni na kanindot ba kay Diris Pagadian kada adlaw kada pizza Gis sa bulan. So laliman ka mga igala kada pizza Gis sa bulan. Subot pasabot og itotal nimo sa usa ka tuig 12 ka jumpspear.
20: Ang minimum lang na.
21: Ang muna mga igala sa Diris Pagadian, aliman kag...
20: Ang city government na.
21: Sa city government, doon ay 12 ka jobs per nga pagahimoon mga higala. Siya, wag yung kay trabaho na, di ka kaplan.
20: Naib na ang ipampos niya sa piso office. Bisan og walay jobs per, pwede magkakaantos piso office, tanaw ka doon sa bakante, applyan mo.
21: So, wala mga higala.
20: Pero magtinapulan ka, magsigil lang kag saligan ng... Ayuda niya, talo-taloan na ka ng mga politiko, di yun na masilbi.
21: Lisod, mungod kay mga higala o direta makafocus sa ayuda kay... Tanawa ninyo ha, kapila na ito ni Kikwinta. Kuhan ganyan siya, litra po litra ka kwinta, ganyan eh. Ayuda.
20: Nasa hiprin siya.
21: Kaya ng ayuda, mudawat ka, 50 mil. Ang tuig, pero sa sweldo, i-times din mo ng minimum wage mga higala. Mabot ba na og 100,000 ang tuig? Amang ka, papiliyon ka, 50 mil o 100,000?
20: Kaya 50 mil, di ko na nimo manawat ng 50 yun. Listen po, di nimo witkan tong galista nimo. Di nimo bahinan tong gaatang dito sa Daplin.
21: Sa sweldo nimo, wala mo kay bahinan. Pero kuhaan lang dayon. Sa SS PhilHealth Pag-ibig. Normal man na.
20: Parang imo man to.
21: Sumbalik ramang yapo na nimo mga higala sa umaabot ng panahon. So, muna nga, Diris Pagadian. Ipaningkamutan, gini Pagadian City Mayor sa Miko na daghang mga investor para daghang magkatrabaho. Pero, umaabot ni mga dagkong investor mga higala. Di man mayor mabulahan ini. Kaya nga mga higala, og naanay. Butang na to, kanang Robinson, naanay diha. Ang mayor din nabulahan diha.
20: Katawahan mo, nakatrabaho. Kanya karong panahon na, hindi na ba kayo taga-Pagadian na nakatrabaho? Okay, hurot-hurot na magtrabaho ang taga-Pagadian, apil po ng mga lungsod.
21: Advantage mong ganyan mga higala, kay laliban ka kada tuig doon ay may graduate. O college mga higala, matag munisipyo o Diris Pagadian.
20: Ano mo patrabaho o nung way jobs fair?
21: Way jobs fair mga higala, sa may purpose anak ni mo kung ni human ka college. Ni graduate kag college mga higala, unsa man day sunod ni mo buhaton?
20: Isod po mag standby ka, trabaho jud ka. Sige
21: laag ka. Kakabayan sa parcel. Laag
20: na ang parcel plus kasaba pas mga ginikanan. Sige ra po kag laag humana kag eskwela.
21: Una mga higala nga importante gyud nga dunay trabaho. So walay mga dagkong investor diri sa Pagadian. Buhaton ni mamulangyaw kag adto sa laing lugar. Pinakadool, matok kag Cagayan, matok kag Zamboanga. Para lang mga higala nga makatrabaho ka.
20: Pero kanong ato mo maglayo nga na may job spare kada bulan sa pagadian. Oh, so diri na lang ka.
21: Kini nga job spare mga higala. Di po ni maingon ani kung wala yung mga dagkong investor. Saan na yung mag-job spare ang city government mga higala kada bulan. Ahaman niya ipamutang ng mga nang-apply. O wala yung mga dagkong investor. Wala yung mga dagkong mga tindahan nga mutuko diri mismo sa pagadian. So yes, let's see bitaw. Mabitaw tong kaniad to. Mga higala, ang job spare diri sa pagadian, panahon ra sa araw, panahon ra sa fiesta, o panahon ra sa liburde. Mori yung taon na.
20: Nihit mo man, God. Pero karon sa sitwasyon bitaw ron, ang mga negosyante mo, God, na dakot nilang pagsalig sa namunuan sa pagadian. Tanaw nila. Sabi, mayor niya. Mayor sami ko. Ato na yun ang mga investor. Kay di ba na may mga ayo nila sa una kayo, na may mga ayo kayo nila. Na sobrio para din sa bata-bata as mayor.
21: Usapod nga nakanindot mga higala makaingan nyo sa mga negosyante. Kay dunay tax incentives. So ang ilang ibayad og buhis, i-process ilang buhis mga higala, ibayad na lang nila iswildo sa trabahante. O di ba ka palit nila mga materyales. Mga higala,
20: para matukod
21: so,
20: ilahang establishment.
21: O, di, makasave sila.
20: Pero, ang building permit, takot yan ang building permit, maabot ng million. Unyaog na kay construction materials niya nga 1 million, di human-human yung building.
21: O, usa sa mga naka-advantage mo yun mga higala, kay, doon naman sa tax incentives. Di sila pabayron og buhis. Ang taga-pagadian mao'y patrabahoon. So, ultimo sila mga higala, di na sila magproblema sa pagpangitag tao nga mo trabaho, kay naa naman ang local government unit naman, ang syudad sa pagadian naman, maoy mo tunol og mga trabahante ngadto kanila.
20: Sigurado pa yun, kaya mga trabahante, dili na ingon nga, magpapuyag niya, magbulakbol kay taga-pagadian, God. Ang asa man nila gastuhon ilang sweldo, di nirapos pagadian.
21: So, dugang pag-auhag mga higala, ni Konsehal Lance Cotol mismo sa Interviews Media atong paminaon.
6: Yes, inviting atong mga job seekers, atong mga job applicants na napuntay ang jobs fair asenso sa Panarbaho this coming Friday, July 10 sa Robinson's Place, Pagadian. So, katong sa mga wala pa'y trabaho, sulayin niyo panimpalad na basing makakita mo sa inyo ang ipanganduy nga career. Para katupong sa mga ubang walay trabaho, pasin di ay makatrabaho mo. Lisod kayong panahon karon, no? So, it's really a must to have a decent and stable nga trabaho.
20: So, nabati na to niyo si Konsehal Lance ko. Nag-auhag ninyo nga mo-appeal na mo sa jobs fair. Kaya makapili mo kung si trabaho. Kaya kanyato lang niyagi nga jobs fair. Ang bakanting trabaho, maabot o 400. Ang sa pagadian lang na, lokal ha, lokal. Pero ang nang-apply, naras mga 200.
21: Mag-i
20: makapili yun ka. Di pare sa una nga, sus, mapugos nag-trabaho lang taan eh. Kaya wala naman tayo kapilian.
21: Mahimo magang no choice God. Kay mora mam good ni bakanting trabaho. Unya, gamay ang bakanting trabaho, daghan kang nang-apply.
20: Ilog pa ba?
21: Ilog mga higala. So, bakanting lisura good town kay manang ang uban, mangindahay ng tagyang lugar kay daghan trabaho dito. Pero bot kwintaho ni mo, ang gasto po ni mo, pwerte pong gastuha dito sa ubang lugar.
20: Ang nakalindo sa mga godaan niya sa city government kay pero ni mo pang-apply, wapad yung kay experience. Unya, og maghimo ka og mga dokumento nga isubmit ni mo, tabangan pa yung ka sa piso office. Unya, wapag yung bayad, asa magkamungita na.
21: So, mo na nga, mga investor, mga higala, maingan nyo yung nagtoko din eh. Teknik manguna, pamagi manguna mga higala, discounting as local government unit para mabuhi yung mga katauhan. Okay, sige, kaingon ko na ito mga higala, di man muna pwede mapatrabaho City Hall tanan. Di man muna pwede mapatrabaho Kapitulyo tanan. Di man muna mapatrabaho mga higala, munisipyo, ang tanang way trabaho di mismo sa imong lugar.
20: Pero kanina trending karo sa social media, alipay po ang kanyang mga lain-lain ng mga munisipyo kay sila nung matinood ito ng trending social media. Si Mayor Sami ko, mag-gobernador. Ingon man siya nga, uy, nindot na mag-gobernador Sami ko kay naanay daghan niyang matukod o negosyo sa itong lugar. Daghan na makatrabaho ng mga tao.
21: Samtang speakers bahin mga higala, trending yun yung tiguma. Sa pinakadaghan o butante, tiguma mga higala ni trending. Karon po mga higala. Tanyagi, trending po. Dayon karon mga higala. Dito, doon na mag-ibagong kapihan dito, God.
20: Oo, oh, ambot. Ang ganyan kapihaw, eh.
21: Oh, kaneng kapi-kapi, ginagmay mga igala, matinitrending, mapod, guys.
20: Nag-abot na mga, kuhan dito, mga official sa syudad.
21: Nag-abot mga higala, mga politiko, na dili kapartido. Atong kuhan, ha? Dili kapartido, mga higala, kay, ginita, mapod. Isot po, ikaw inviton ko, nobe. Pagka mo at to. So, dito mga higala, unya, kaya itong nasairan di ay, kining kapihan, kanina yung coffee shop. Ipanagihan din niya sa sister-in-law, sa bato, pariente,
20: pariente,
21: ni former 2nd District Congressman Jun Babasa.
20: So, nakita po na to dito, ang kanyang mga mayor sa 2nd District.
21: Oo, okay, nakita po na to, iyang mga kauban.
20: Oh, mga kauban.
21: Mga kauban, man sila si, Gipos Mayor Dodo Kahita. Si kining gitawag na tong Tabina Mayor Badir Malaco. Mga higala, so kauban man ni sila. So dunay mga negosyo ablihan, mga ilang negosyo. So posible dali agad ma-invite na agad po kay kauban man ni. Pero doon natin mga nakita dito nga dili kauban.
20: Hindi kayo.
21: Kasama ni Konsihal Dr. Arielim. Konsihal Marjorie Revelo. Pero ato na pong naibawaan mga higala nga medyo magni-anib na po ni grupo sa Team Asinso kini si Konsihal Roger Asidilio.
20: Okay,
21: na naman siya. Atong araw ng pagadian, naapos siya. So medyo magtanaw na to ha, kay ang second permission good nga, miingon nga, nibalin ako sa Team Asinso.
20: Pero atong tanaw, balin na ginagay, nasipaan man ang speakers. Kanya, kanya pong CIO sa pagadian, City Information Officer, amigo po ni Juan Conceal Rebelo.
21: So,
20: dito sila, tapad sila, na sila yung mga istorya. Kanya, hangtod nga, pagpapicture nila, di sa ato pa, tulo ka bo konsehal nga tuwa dito. Konsehal Roger Asidilio, napo si Konsehal Rebelo, napo si Konsehal Lim. Sus karon kay si Mayor Samico, naman po si Lansko. Ang sinyas ni Mayor Samico kanang okay ko.
21: Okay nga, thumbs up.
20: Sus ni thumbs up po si Rebelo. Duha man yun kakamot ang thumbs up. Niya si Konsehal Roger Asidilio, katong one sweet day. Unya si Dr. Arielim, thumbs up mabod. So, sakit-sakit na naon.
21: So, ato lang monitoron mga higala kay wapang magigid po yung permission sa mataga kampo sa mataga individual. Wapang magigid mga higala. So, kini, one pa man eh. Picture pa man eh. Maayo po, editor ka to. No?
20: Maayo po. Pero, okay ni matinood eh. Kusog biya na yung klase nga grupo. Okay. Panahon sa una, sa Pagadian City, napadao gani ni Mayor Samico si Kuan, kato si Mr. Rebelo. Pagka-congressman
21: to gani. Katong amahan ni Marjorie.
20: Amahan ni Marjorie. Yeah, wagan ito miyagi og nain nga mga posisyon sa barangay. Pero napadao gani sa Pagadian City. Hindi incumbent ito.
21: Muna yung mga higala. Ito yung monitoron. Ito lang po na i-update ganito sa mga katawahan, pero katong post mangod mga higala, question mark pa to. Okay, nakabutang mabod sa caption nga question mark. Bot pa sabot, questionable pa yun to. Masa mga pan? Okay, nalakabag, lalis dyan sa comment section. Lalis siya dito mga higala.
20: Pero, ang mga politiko biya, ganin, nakapangutan na ta ni Conseil Lansko, dili balain para ni mo Conseil nga, magsisyon ka sa session hall sa City Council, magbiso-biso man mo ang uban ng mga tao diha nga di man ang kaubag grupo. Pus kung siya lans ko nga, di man ang mag-ingon nga o ga dili kaubas grupo, di nakamurespeto, di nakamigo nila. Kay hingamigo mo po nis kung siya lans ko, God. Kung di mo mayor, kaya amigohon man tanan.
21: Tantang speakers bahin, lahos tayo rin mga ikalas, mga proyekto di resyudad. Okay, usa mong goods pangutana na pangutanas media ni Pagadian City Mayor Samico, nambigit bitaw ining ni mga igalang na matugpa, nakafocus ra daw ang mayor diri sa sentro. O niya, napasagdahan ang uban ng mga barangay. Tumatay langan at ipabati mga igala ang mga uban o tubag ni Pagadian City Mayor Samico lambigit anang naa.
1: Pero sa daghan magbigay tubag karon niya ba? Sumatutali ning tanan sa may nakita ning mga rason. Nganong daghan sila kisyon, daghan kayo pumutana, mga challenges. Sa sige, rason tanaw ni Umiyo, naning bago pa ka nag suka ni mo niya karon karon balik na sa kayo tubag. Sa sige, rason.
3: Pwede manggod nga, huwag mo state of the city address ko, paghuman, kung sinadunggan, kung bisip ka o yun, pwede mag-iara mga sako mo question ako, natutulog ko tumagod. Pero kung ang atong leader, iya sa unang pungutan na before siya mo sigigbiran ako, iya siyang pungutan nun, kung saan yan natagkwarta na ako, under mo ko sa governor. Under mo ko sa congressman sa first district. Siya man siya katulik ng congresswoman. Kung siya yung gihatag sa ako, ah.
22: Buwa pila yan.
23: Labat
3: siya. Ako yung challenge siya. Maka-mention ba siya kung siya yung gihatag sa ako?
22: Yan ako rin. Ako na-pun-pun.
3: Diba? Ayaw sa kusigig. Sawaya ke. Diba? Ang mga mayor. Mayor man mi. Diba? Sundalo mo mi niya. Kung siya yung natag na mo?
24: Anak mo niya.
3: Kung siya yung natag na mo? Anak mo yun. Kung siya yung natag sa iyong anak? Before ko niya mo saway yun, saway ako. Kung naghag na natag, huwag mo kayo natag. Ay, nalapot pa naway. Huwag mo po ko niya mo tabangi. Sininigamot lang mo kung ako. Di ba? Ano na? Ako, beto, huwag ako manaway sa ila, ha? Dagan mo kung pwede isaway sa ila. Buti lang kung ganyan manaway kayo. Di na ako na trabaho na sa katawan, sa Pagadian o sa Pagadian Sur.
23: Trabaho
3: na sa media. Trabaho na sa media ang pagpanaway. Kami, ego na kami mo dipinsa.
24: Question.
25: Mayor, isa ka concern, isa ka comments mo sa ilahang mga tigpamaka. Kasi kung wala ni mo nahatagan kaayo o pagtagad ang mga rural barangays tungod kay nakatutok lamang ka din sa mga urban barangays.
3: Sige natin noon, Lea, kay tanang barangay na Ajukoy Project. Wala Ajukoy Barangay, bisag dili ako kapitan. Kay dili man ang kapitan, kung isabi siya ang katawahan man sa barangay. Mo na nga, bisag, kinsa pa na, dili pa ako kapitan. Tagahan din ako project.
22: Kada tuig yun
3: na gigigahin sa tanang barangay. Wala dyan ko. Wala dyan ko ha. Kanang wala. Makita man niyo, ato mo sa mga barangay, tanawa i-compense sa una, asa na kutob at dalan, karon asa na na siminto. Makita ninyo.
23: Kapital ay mahalo.
22: Dalagyan na si Kapital Blumar, no? Blumas na burat. Kasi buwan, sita?
23: Tabang diya sa Brandy na pulan. Tungod atong project na sa province mayor nga i-open na ang dalan, niya wala humanahan niya. Wala daw hapunta ang mga dagong bato. Nga is lang pagtagad ninyo karon, nga kung tamatabangan sila nga, ma-open to tanan.
3: Sige, asa na pizza na pulan? Asa na pizza na? Buro kuling-kuling? Kinsa may mga pagdili magali, ako ang kapitan, di mag ato sa kagawad nga amo ha. Pebo a report dere kinala maabot sa kwake. Padulong na basting ulan, maglisod na kong trabaho ana, hindi pa mo report karon. Oh, mukusog ni gani ulan kada adlaw ni gani na ako makayang ayuhon na kay mulugaw man mo. Masamot pag masamot ko gaguba. So, unsay ilang gipangbuhat nga wala tiwasa si tiwasa na to, pero kinala karon gid ay pebo mo. Padala to gi kuy pedayan.
20: So, nabati na to no si Mayor Samico kay ipangutan na mas mga media. Mayor, unsa man ni Mayor nga sa sentro raman ko no ang imuhang project mao man ingon sa imong kaatbang. Motog ipasabot ni Mayor Samico nga kada
21: barangay
20: naay project ang city government bisan pa og dili kauban ni Mayor Samico ang namunuan diha labi na gyud ang kapitan.
21: Kapitan di mo kauban si kapitan kay kining kapitan mga igala maingon ta nga nan party sa barangay.
20: Apil-apil naman po sila.
21: Pero mahulog mong ginigrupo mga igala kay
20: Moral-hural mo
21: po sila. Moral mabon. Moral speakers. So, papil-papil na lang guro ng non-partisan guro.
20: Nalas libro sa local government court.
21: Pero mo na mga igala, nakanindot sa mayor kay bisan pag dili niya kaaliado ang kapitan, doon ay proyekto mga higala, di ang mismo matag-barangay.
20: Okay, ganyan man ni Mayor Samico, nga dili man ang kapitan mo'y mabutar na ko, ang mga katawahan man. Unya, dili po ang kapitan iyang giservisyuhan, kundi dili ang mga katawahan.
21: Okay, kung ang kapitan may mabutar mga higala, butang na to, 30 mil ang namuyo sa barangay. Ang kapitan rin butar, usara man na, ikumpara rin mo sa mga namuyo.
20: So, ang gusto ni Mayor Samico, bahalag dili pa niya kauban, kaalyado ang kanyang mga namunuan sa barangay, hatagan niya ang project para man sa makakatauhan.
21: Kaya di man mga higala nga, makabinipisyo na ang mga project dito sa balay sa kapitan. Kung dili, dito man ang mga higala, mapahimuslan sa mga katauhan, majority ng mga katauhan sa matag barangay.
20: So, muna nakanindot. O gani, padayon magyapon ng programa ni Mayor Samico kanang ILSAM. O, wala po na siya magpili o ahang kuan, barangay.
21: Barangay.
20: O, gani, kikuta naman na to si madami lang ilang ko. Nga nung naman na diha, nga dili man ang kaoban o grupo. So, muna gingon ni Ma'am ilang ko nga wata magpili diha og kaning politika. Besan pa og dili kaubag partido once nga tabanganan ang tawo tabangan jud.
21: Paminawa ninyo mga higala paning kamutan na to. Lunes pohon mapabati mga higala. Og taas ni mo na tog part 1 part 2 gyapon. Ang interview sa media First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko kay siya magiging unay. Siya may makita igin na ito ng higala diya sa ilsa.
20: Asawa ko mayon. Isot po maglingkod ra ka. Unya ka na si Mangilang din na paspas ng Mulacaw.
21: Aptik pa kayo mga higala. Bilin mo itong ubang taga sa iyo.
20: Bisag taliksik-taliksik. Nga ito po sa ang taliksik-taliksik man. Hike mga hapon ang asawa sa mayor.
21: Kapsa na ito sa oras o panahon mga higala. Hangtod ang pasamantag na ugsamang istasyon. Kini nyo igalas kang inat.
20: Kini sa Elfer Bagits Maghanoy.
21: Kini sa Absarex Robot. And again, salamat sa pagpaminaw. Ug may atlaw ka na itong tanong.
0: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
2: Radyo Magbating. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
2: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas Bas Kugon.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.